0: necesika siyevedi etiket amahani dimbabati ra duen koma tamski tiketi na ti buri si koma tameni si buri ektiago ti Monica Nzunga. Kuya makwe nasnal si gunge kite magrotoko di diza zarok aedi a kavana ha kia ukara kunka tati parlamentere a diago komitie kuna kim koro koro sinzi kuis na kuha inge ti tamziki. Se sa je khadi e kanse na inde um burunga je se na kotire dam komitie na khana ane kinge tin kwiri sika KwaZulu Natal City Police Commissar Sentlantla makwa nazi kui ane dia swiri kara hi tsuri kara zao ka aqwa ti go se sa go ha komitie na khana zaro aedi a khiri ka tsame si verega yuni yuli ngwembi khae ki si orohivem di diza anka di kresi ka nguna zaro kwezi khasi e parlamente na ki kwa di kresi ndeta kumuse no zaro kwae kia wakara gangu kainu adia ho komitie kwena khana sesa ji yo sika siya kukheri kata. Zaro kwae kresi ka kwa inkara kwi hiya haa kwenye pa oa ekurleni metro ki Julius Makwa Nazi nufiri kwena ta ewa kwi tia hana nisika brakpan ta kiti mkunda atlai ka uiki hofu hak eiki teta tim na mboru nga zihasin uka nisika hoku tesi na ti Emmanuel Mbese mkumusiki 2020 sika mkuzi tesi na hits anku a Boxberg ki suri sina nkim Mbese kham ani kits anku tau nisa sigwi kwa ngi ya kwi kwa ngambi churu a sparwa terta kiti sa tau uiko dama Nizel ki giyama kahim. Bori zi kwa hati zi kwa hati kwa anu madlanga komisi kwe na sesa zi kumuse na hii. Nuprifati na kwe kwa eita ti angu kwe na sesa zi akunkara hii kwa msiki. Osi kwe suisi na hii tam. Kwa mua hii kwe a khatiye diye ta kisi ndia Marius van der Merwe. Kham mhe ngho jasi kwe ya kwa honu ama ingye ti kwiri siki. Umwi tim. Magwanazi anka tek uizi khaji hek waasi na ko haanji ki tau kwa te ngundi choro asiko gyama huihi kwena aave ta ma am angriya tarita. Pae kuji pala pala plasi sits anko iki tesi na hiji 2 November mo dimole ta kiite ki mtse sika mkunda pae ka oili mpopu ki haasin. Stati na khana anegi kuya manako haa uka eesika kaiji kumusenta. To kai kuha Emmanuela Daveti, Joseph Sibe, Froliana Ndlaniso, ta ewa kui hiya haa siri edits amburunga paro a 500,000 Amerikansa dollar saisi kisi President Cyril Ramaphosa mdiplasi ya kiguisi na hikim. Nkhozi 2020 February ngoemki tesi na him. Te borisi kheri oem. Feri enakda nasi kwena di veta te mato oam. Folgar tirke. Angkara di nientin marti nyam sena hike ha. 56 ha kwena iran ki khana he e kho sena hi borunga zikim. 720 na nguna na ki kren am ku ki tuhitu ya ki tesen borunga ziki kho sena di. Tresika yama kwa tingi kuji amusiki kawuni sa suri sena den akaite kwaya kawuni sa ngi ya ta kwaya di kho hui ko si kumkoji mwingu suri kaita. Tresika iran mwe khana aniki angkara tindi sende saisi kwena o tini tui tui angkwirisi nyam oe yani yari ki tesna hiki kwena diveta tema kwena angkara hini kumwe. Fer inak da stati Amerika sinde danyam sina hik eka saha amu siki hambe tam. E te siwe iri bori si khiri uwe, tam he te ki siya ko akhiri amadikwa te ku bori za te komago XK FM ki.
1: Si un ngom dikno fai vante ni XK FM, nang mu tang ku koni, nunga ngamik o de flis, nongi de mat abung sa XK FM. Pikiran nasionala jango wa toko tidiza ke ti useka ngi gitu gita sung ke komiti ke kahukang ngi tuangung sung ke onar suku sang pelun nasku tidu gin kam wa ti useka ngi kikone sa kwa ng tut kang gi mkwa kamo September pelun komiti gitu mau ke ti useka ngi kam sang kwa ng kang KwaZulu Natali polisi komisari sa wan klan klan kwa nazi ke ti lakla kang ke tsaki kang ke kui kone sa politik ang kali ke polisi ang kali pelun nas kaming strafo kwa ng komiti wa yin gitu gin sung tege Pangangoko ke datam sa stwa tene ke kwek kwa kwa tene kang ang adulay. Di di za gitu gire kwa kwa mtia gitu gitu kwa msung. Tiyo si ka ang hei gitu hatu la te te te sa ang. Ke kwa mtia gitu o hong sung. Datam sa kwek nga. Ta kawa si ka gitu gira sung ke siang sa uko nungu turna kwa ang. Hofa wa kurleni metropolis awa jules mangkwa nazi. Kedit kwa firi kala gya para pan kia hofu ang kongkwa ang. Nasi ngwitin kama gandia ke klika ngwa Emmanuel Mpenze. Tuwa zin tuin tuin da ke klika ngkula ke kondisa gana ka ngkirofu ka ngkia boks berhi. Pense ang he en ngung la tris tuche wuna kwa ang ke glu. Klik klika ang dama ang ang ne khal kona si mwa kwa ngung. Ka wuse ka ang sengi hing tagi malanga kumisi tena chung tui ke polisa gya ang privat sekretari di gusu gya ang kamsun Mpenze. Mula ang ke gya wanta khate ya dia ang gusu nga kumisi gana. Mare sonder merva yu si ang tina klika ang he kawag da ang ke kumisi. Jatuhkan kisah kau nazi yang engen penzi kira eng kau sih kau kon hai aku tadi oh kau nazi yang tu kita eng tadi kau sih kau lihat mengang seneng kita tena oh kisah kau sih kau sih wah kita ni kang eng kalau apa la pala plasiwa eng he kisah ni eng at 2 November ke modimolo ke hafuk kan gelip popok kan ni kena kang start itu tu kita seng kau sih kau engen hati kang kau sih kau sih sama kau Nakau sih ingat ku semua Emmanuel, Wille, David, Joseph, Sebe, Foliane, ke Indili Naso. Iu sih ingat kita gimana bungkang ngah 500 tak tak. Amerika dolar ing he ya tadi sih ku get arama posa plastik ke bele bele kan ingat nak ke Februari gitu ya senin tuinda. Foliane ke yang ke pangkat cukup ke kuasai. Ngi kolusi mas kosing ke tiu sih kan ke kone sardan ingat ke kuah Mungkin fasi. FNK itu karakter de, kamu tentu kau motor ke kereta ke dia. Nintin ke Marti kau sih kan engsung tak kita kau ki. Five season five takai engk Iran kuna kau sih kan kesusun ke kang setengah tentang ke i 17 dai eng. He tiang ke kono sah kau ke tu ke kau ngacang. Tar ke kung tak ke kau sih kan eng season tak ke klik tuan kono sah kamu ke Iran mule ke kau eng. Deka ng sa sung ke strafo gaga wasi gaga ten ten chi kakwe ke bunga si ng he kung kwa ng Iran nga wasan tasi gita kam sung ke tit kwa ki day sen is ki tkak kwa gana ng ea januari ke kwa ka chwa ng kwa ng ki sa guli kwa ka tit kwa ki rekhte ke kwa ng sung ti gaga ka chung hodda ni ka ng gang sikta na ng wa ne gang he Amerika kwa ku tui gda tka kwa ng tuar ki ng gusoy kung ta ki gaga wasi gaga ng yate na sung ke strafo palim nga sumut kwa Iran ke tiu si kanga kone sawa kwa ng ngwa ke titkwengi rekhte seng ska seng yunga kwa ng kong mi ngwa tiwa ke fam kwa lakam akhiri msam kong mno SKFM

0: Ndingo sana eki kayo ya hwata. Ndingo sana anza ekska kia hwata khana a, khana ako kiyama. Anza ndingo sana khana aduka eti. Ata kwano, kumusa ndingo sana, imkwem kaha.
1: Kuya hagwe kwa tsara hwata te. Ngise shung kara hinti ngege a kwata kwa ngi kwa ya te te mungi ngi kho chaate ha kwa te gwa kwa eno ya ata ngi tsi mano chaka ve shung kara ngi am am te te
2: nga u ta ma chaka ve khom
1: tsi nyu ata no gama do be nga ma khom tsi no na chaka

0: Ngam eska if im den mit dann um de flitzen um ge. Khata ya ng kala sa chung o malanga komisi en gitu ging kana ti usikan bai ka ng he wang na nga ng wa mali bungo cha ki kani ka IDAC under suku ng he kuko ng ng ko gitu gi ya ng ya kala kama ng ki khata ya ng ya chung ko ki kampara ki ko ya komisi ten ki ti sa IDC ki static ko a drusantaran semi ng kani ka ng ki ti usika ng he gitu ki hana ng sa kamang la ng taram semi ng gitu hana ya khata ya ke politikan khalin ji kisi ge kang he thon kho awa thama khoya kho kang se ge kam so li sikwa ne wa tu si wa ngo ke tu bi ar ge an chu shin ga shu ko kho ng ta tu si wa wa ng ge chu gi ta kha ta ke ka u sikha ng he wa tu bi ar ga sku ku ta ya khwing nga kang he IDAC ki ti sa tu onar su ko ko ge chu ki ta khwing kam sing u ji kang ge ko ni shag ne ka ta malanga ko mi shang ke onar su ku ya ngo thung daya sing ki ma li shi ko mi ku ngo di ma ki o chi u shikang hi pen go wa tsai kwa Per kirmistra a bito municipala titi ki Plettenberg bai ki veska bu konno no ku zola ko lo bi kala ka ng hisa chung o ko fu tan kang bu chu gi a kha ya ki la ng he wa ku ngo ta la ki tri ngo ka ng ka kula a kula ka khanu shi ko December ki kwa ga ng ka chi ka ng ko ni sa ko lo bi ka ni ku na hi tha ku ko ki ma kani ka ng ka shi ka ng sa ng ki ka kya tradisi ka wi ng ku dui ka men ki wa kun ki ka ugu kama kongi ngiski chunga kani ka usika nga kwano putru lo kani kuna ka usika sengi tangu ngaya ki kuluwa biya ngi juni ngiski chunga uwa rigu chui kongo kwa tini tanga ta kti usika ngkui ngiski kupula ka usika laira ngwa mkwe zimpolu tiga kwa tini ngu chwagi kankale ngu dasa kangu ka usika Organisasi he yeseng ki yer gultum ka ti tuin num din ta ki ferki sen komisi ya je tamo ka ti us ka skrin nga he ki wa kwan u fi ka gi su gi da kam sen kap sa de kuna kun ka gi ka ya khwe gi ngo de ti ka nga ves ka pu ki ya khu ka nga wa ti kon num ku sen ka ka gi ka kan chi antonio gil chinoni ya kun ka ni kan gi ti us ka nga sen u stem so chala ka ngi kon num sa khwe o ngi u gi ta ni ka kun gi fasin Iran gitu mungkin amakin mau Oman ke Barkusin ke tius kang kondisi strata ngahir musi ke gring mudi kok ya kemudian tika ngahe wape dan sakawa gitu giri sengkan fasi kuna gas kue amakwe da gitu gini taki kawa tika ngahe skin ke strata kawa tika Amerika kawa tin gitu disatu ke Barkusin kut kawan kane ka da strata ngasa sengke 5D ngulit ngai ka ang skoy khabar ka oli ka trip khaya ki kamang kong ka kamang ka ni ka ang gistara tamang Iran wa Amerika ke Israel ya nuna ang ki February ta ki tkhay kamang ka Iran muli ki ka ni ka kong ngay akhe fam kong la kamat tini sam kong ngay SKFM
1: Kami tresi ka akhiri amakut dri khamin tazingye khuan timbaba tira doyen kamak tamsik ikhtik tirta tina Nai te bori si kom ka kamen si bori ek tiago di monika nchunga. Kwa hua mua hi kwe si a sue ta tien kwe e si ka madlanga komisi kwe na ke kwa hankara huita ha. Hua mua hi kwe si a sue ta tina khana ane kuya ku anga ta tien kwe si ka under su direktorati kuri kara zaru kai ve ta anga kaya ku ai deke kwe na se sai haa sin ki. Ngeti ezi ki komisi na tia kwe na kuizi a komati o kaiki tesi na tini drusanta ramsami hasi aninza kuya ku angakarati sesa zindauta khana zaru kaisi ki kunka hiri tam. Ramsami angakarati politiki ya ki kutu ya ki tini kwe na di sesa mpuru ngari kanu kikari ka khuji khaji e kutu nisa hisi na kuha tam. Article 720 kuiti khusi sesa he Kau-kau ka sinatin e toa kara ahan duenda e suiri sinatin aki oa kaiti aideke kwena o tsebe na yama ko sesa zitama suiri sinitam. Madlanga komisi kwena khana ani sika kre sika khujia kunkara kuhan vita o ki sesa eko kunkai kwa ha nuk uitzao zi khana siya ko wo tatim. O tsaiki mborunga eki suiri sinahi sieve di mborunga akte unisa sesa ani eki zao taim. Connais pas Burgermeister habité aux municipalités de Plettenberg Bay, Veskapuki, Nukuzola, Kolapi, et Sikahasi, et Mukunda, ou Veskapuki, Tinsiki, au Fouak, et qui t'aide à t'aider, dit Kakwin, arrête à t'aider, Kaumurunga, Kim, ou à trouver qui tara individuel, Klo, Tinget, Tinkuri, de Semper, Sikang, Hisenahita, Atoa, dit Tirika. Kambo ako kung ako kuwa kung ayaki ya namu a skwa no kutula da kite nga weki tesi na hitam siki ngkoji hisi na hitam. Ko lapi yuni ngro emki ufu ak eki si ako te hin kaika ngin esika chungi hikeha angkara kuitan esika angkwe ufu ak eki si ako te tam. Magtre esika manda ako ha ikwezi ta kite politike parti anisiki. Organisasie kwe kwe na tema kuna angkatim fekisan komisi kwe na kare kare ko do kaji khana kouni sa ngui kati kwe kwe na khana ji akhe ku kamji tesin tatinki subu subu na nga ojiki si tagutam. Uofie ka kwe na angkaratin tia organisasi ji kapsta dikitin nande ta khana jaro kare ka kumu tatin kare kuji am tako kagutam. Sika viska po provinsi ki kwe kwe na kuya mana kuha entene gileno angkaratin khana anisika kwa udikiri eti ya nga ojiki khana kama klo kwe na we uruko kheku ya jiasi ya kuteka kwe ki. Te borisi kheri we. Iran uwe do karakwati Oman sindeta. Skepa ka huwa di kung ka kuji strati hormusi kweki khabana ka kung sentam. Kuizi kwa hati zi klo klo te kwa no ministeri ya benelansi saka anikwena khana anikin do kui e kheri o mba pirehe kwa ka ati tam. A o kai ki a kai tin skepa zi strati hormusi kweki kung senta tinzi khaji e kumwa go taman Amerika sindeta zaro kai he kresika ansin ve tam. Strati hormusi kuhe, faifuka una unkui anu tu khasi ji sasa kwejita una unkiaro kukaiko ngekto ni sa Iran musiki kuita. American Israel sa kei amkuji Iran ki February ngloem ki tesi na hik eka kwe sika dao hen na kia wakono kwele tati. Te akhiri borisi khiri uwe kamete ki siya kwa tin iri atlamati kwa tek borija tek kumago XKFM game.

yemisa moso eke ke tsang eke mke wola ma masika ma qayam sra ke akhe ngonte ka 34 ke konke radio xkfm abasicada mecam abasicaka usike aqala duwa ka xike mke qaca ma e mtanene onte ben ay gum tonwe onda mecam nqe ka lo de ben ay gum hunda ke kam ki yo ya to ka guma qenqe ka qwa tsudensing ka babalasi agwa ke tsudinga na ka qhini tshuwa qamtsi ngamhunta ke dewe a tsinga guhunta dewe yele mali ai ngwito ke ngima a e au ke ngima a ke dewe aya mali dewe aya mali ama tsang a ke wa ka ma brenda ne khwato enqinqa ya anqe anike wa e ke dewe ai mali ta ka ka ikakula a ka anqita ncinga tsuding tanga ngoliti ma acho ngkhona ka nqi ngqhenqa ma acem so that ke kawa ka konta ke spite kom alte te lat so that ke kawa unqa nka a ntu ta titi tane na e ye a qhijala ka usisi ka qala to ka qike mke wola ngume ma sika ma qaya mqoqo ma ke radio xkfm.

0: comme mit alles in kommen gegangen geht treu kommen zu alle kommen gegangen aber kann nicht mehr die wird auch kommen gewonnen ein Programm man ama die jala da gibt jala mal jala kalemi dann kassen ein Co Programm kai wa likalo o tosen o tia haus la ngawa kacho dem geht kann nur die kann nur die da sind kann man ja tipa kwinga wa dem geht kann hier tsaya ga tsaya kama ngumuntu asingathi ya wa ngayimhe bokuzila likalo itamin e sang ang ngutyo porham kaya ya kabi kisang hiti ang ngumin ta makanggo tigang wa ngayimhe bokuzila likalo ta masing manila tsage mahuzila ngayimhe likalo kangui mahuzila kata kainga wa takangui mahuzila ka ke moku kuwaga o mahu kaya ke kasing mahalaya ke kasing kakoo mahataba kasing manila chandwa mahawuzela ka kwetsi thwa ta mahawuzela ke tshwa ita sing mo kung nga nga me nga me tikam tiwe de gama sing nga me mahawuzela kwa tho a kalosa he tike tike sing ntinga ka ma sing dongi he he ge ga sing kulu man ta thwa ta ge ga tho ta ta ge wuzela ka ge le kalosa he mo kung nga ka sing ge sing ge tiwa tshwa ge kung thwa tuwa ka ma sing khasi ka nga kwa kong tshi thwa wuzela gamenu da gamenu wa tshike to da wa wa khasi kha ba tshike ka kwetsing gu ne yinga ndo wa khasi da ka ma kwa tu wa ta ma sing tho sing da kum ka galu ta ka nga ne me ka kwe kwe mi ke sika sike tu wa ku ngu sike wona ka to si gwe mi ke ngi ne tshi thwa ngi ngum tho ge jemeni ka o ndu sing me ma si desi benzi bim da yinga ngum tho ike sing ta ge ne thwa gqumi ta tu lota ta lota ina ske ngoma kundwa yim kai wusla ka singa na khabre ke ke gai khoe gumi hachi ke dongi ka mugu sin ka wusla kwa chi nga chwa tho ya sin kubang te ya om ke dor pasin chi ke gabu ka tu daga ti kama kwem kwa tu jaka te ya yiki uke kwa sam ka te am ke dor pa mahtu wa kwa mahtu te wa ka ka ma sin for belti wa tho tho ba chi ke wali kalu ka om ke ka nu la lota ai firi mugu am ke khasi chi kwang oi ka singe tho ta ngai me ha ko e kam chinga kam dio sing mtu o kwa ka ba chi ge wa dongi kara ang mtu nu ke dalu ta he ngai me ha khai ka ba kolosa ka sa swang ki ke se wa va ki ma kwa thali ka ri ma singe chi ge ma tu o zala ka nge o zala ki mandi la cha ka ri nwa o lota he ke khosi he ke kwa ga ka sing ka ri nwa o kwang kolosa lota ba jilisi ka khotli a ta ka kwa cha a ta ka lika lo musu wetwa ga breke nkwini mo go tebe go ga ya tuwa ka ma sing tsi bo zela tete na kewa ka lo mo zela tsi ga kewa gong a kum kum ta nguma ka straktiri tsi ke kolosa kwa kwa he tsi ke kolosa o jile kwa a ta bi tala se mo thola ke khangu kai ta ma khong di om da ba su ka ne tsi ga ga tsi khane tsam ke tsi ke sing ya ngi ke tla tsang tsamta ya go ke tsi bisi ya wa tla ya ke fer fure ke wa o kho ke kulin ngala magala ma ka tswa ka ke wa likalo uzla nai me dongi gumi re gaisin tama kung ngami da wa ta sa tsim da o komi tam mi da wa su
1: moro thonga igwe ma qam i wisisi e khosa a dzuki ka nini ka m tse ka nda wo lwisisi maka panga qwa ka ntla tsa mkanzi mi tale sinye ge ya tsutho an khwada ka ngo tsika nga uwa do aka gani khuna nana qwa tsika thonga igi ku qong he u qom ke ngala magala maka qa ka ntsika ngxexe kwe uzila qwa nqimhe ke do ka wa kwang kang ya tu ti qale dhangwa ju satsi ke vanga wa a qo qom ke tsike kang ing hi qwa ngala magala ma aka do mak amate ke tsika mtale singe ko ko mke thomu so singa ng ka khe wa tsin tsum khama ko emo ku sa ga lungisa tsike a tswa ke ngai ta mak amake sika nqa mtale singe ko ko mke tsi dzika nge tsama thong a gani khuna mak amake mke lungisa ka tam tene ni a khama ka ra tsisa lungisa ka ke mtale ke sing e he tswa ke sa lalo ka ke sa tsala program tsika ng ke u kwa ta masin ta ke golo ka nkhya dzimi tale singe dzuka ke twa ta magudwi ta tsa ithunga igwe
0: majwe kama kwe midawasu ka kwa kanga mukusa ati usika kitla kwe kadu kange uwa atale sinte kitla kwe kadu kange ting he kwa likalu ya kwa kulingwa na imhe muku uzila pati nga ti utro kitu kwa uwa sika maga kama wa problema ti uwa sika maga sin ima na kwa saka ta masin ta kwa tiki wati mtini nkama kwe mitungama
1: Major Kamako itunga igwe, gigi, kamiki gold, he zoomi talisin quaiki kong eke, kanhe kanki giatsu. Ta masenta ke, walling himaki kung tongawa e, matigi wana peter ke kung ta yakwadiki kong hemike, zamakwa o, kaungawa iki studio ng ka mkango kalak nga program ta. Magitung tisa ike kamo ati jalasin moku uka uka ngao ake studio ngon tonga igwe.
0: Kamo wa atari Peter kawati ngawati gi chachiami kakoba la midawa. Ta kawi chachiami kawak an kwa kango kaiti cha kwasami kukwema na wa ta mkwa ke kakabuda sin katusi ma ukuli mahas an hiyaka. Ya kwa ngayi kwa kwa sala lukuma nga nge kwe e lika luke tam tam hit atim kasin tam kia lika luke. Dole sinya musin kam giya ta kaba kunan kinga itace mi ka to mi gane kuna tam mi daba Peter hegesu mi ta lesin magisa ata mi debe ta gami ta basin sai kam ta ko wasin ta tsago loke Peter sasu ke cike sage ta tsami mi sa ata ke su gun ta Peter wala kam ta cike mna da tsam ko ta matu da ta tu musan hi Peter kama sin ya wala kam tsam ge cike wa skeleta skelte dana likalu ya wusa da tawa ke ko transiga tu wa tama kuma daga wati ke tole ko kama kwe kama shundi ci tan mamman kama kama ci tan mutman ta kan kan kai ta masin kan ko kai tu da wusa skeleta yi en wita ba to likalu kuma ta wusa skeleta ki mu wati pangi si kama ganga ta masin skeleta skeleta masin kau an san kuma ke ya wa 100 yar khaliye dia sike una skeleta una wati ke sige 8 fin 8 fin wati eske ngum ki kwa ke una mana wa skeleta wa ke nga sia 100 yar khaliye dia ka ke wati eske chuma ray machine ya si bangi ki ngum ke wati eske ngum gong da he tige tusi tusi ya tige a pu salda ko ni kwa ka wati ga nga ray skeleta o ti eske ngum apan nga wa ko ni nga kumsin a tsai nga ko ni hin kwe kwe to this skeleton is not good. Skeleton is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine is not good. The machine Instead of working, or me didn't work on the massage, or go with E. Damat Amadimin David Chan, Divi the Gitia me. Jason, a comic is a duty in my mixed room. Tamasin, Sahaga. Tam, Peter.
2: Moro tonga igwe, moro metalising.
1: Matine duitan ametonga igwe, imadzala.
0: Touchy, touchy me, David, can move the wishing it. Macquadicon, I'm dancing a chicken, so you want to cross skeleta. Tell you, Congo, ring, a chicka, conqua. He took a trial break of a moose like a co. The ticket for a no coming from Quassin, Quassin, Ua, Tigas Hatuma, Skelet and Gawsla, Tikava, Aville, Lota Mushroom, Dolinu. Mahon is called that, Eta, Mahon at eight go, Yakoi, eight tag ring, the dang can lay.
2: Come by Igwe, the Vavilma, Mamti,
0: Matangoma, Vavil, Tolin Atamaki, Tidolima Quan, Tiduratisami, Vavil, what ticket him? No! Teki wati ke singi wuzila skeleta. Tamasin ke wuzila shumbu gansa chungwa fiska hengma ton atayi o korosan atayi. Hika masinka wa skeleta alota. Tamasin madudu kuna skeleta kawa treni mitalesin. Chibunga na mge giya gondwa mge giya ngeme kemke nulaka mgute uwa kwe mhandulaka gam uu sika ma uu. Tamku wuzila korosa sa chungwa vaz. Hachige likalusin mugute unlame ko tute unlame hm tagiya kala na e kwa gome khiya kwe ntwa khate pa kwe ati nga singa mutinga sa tshwa storm engine ka kwa train akwa ka ka mun ntana singa ka bati blangere ki ge muku kwa sa tshwa ji kan aga storm engine wati ke a wujla du daga wujla stin ko ada muku o kan tarni gome ka wati ma ha breki da guko o tshwa muku o engine ge akun ka kwi daga daga ku engine gome storm engine wati ge nga wujla treni hachi ge bar kusin vanga treni ko numa da o twange 8 fina ge wona yage mtima wa treni to da ke sa da ka kamukwe ta ti kwa kisi kuge wo jela ka bo ogun se ga maga ka yir ga ogun ya u ga it usin
1: yo thonga igwe ti ga ma nge sa qwa ti qhe ka nge nka thona ke nkhama khwe tamazi ka wa ti jala ke a thwisa lungisa juke ti qhisi ke du tenene tswa nqhe
0: ha mi dawa ma ke ko itse ke training tene ke wa training ku gu mi nga wa da gu o tswa aka ka kosin kamuku gu injini nga injini mpume ya treni wa. Tama, kamsewe gdupi nkwa ki ngomukchika na kesinge niye. Nga ime, dongi, tohe, chuda staraka, tia wuzela treni. Ati nga mge wuna treni ke mkwa. Mita lesin, chika mge ngomukwa ka, mishin kwa teti, teti toka, ta mko kwa chitle mpune mkama kwe, ditodo sila, tama sin da mko kwa utula yudume kama kwe, mpune mkama kwe. Mide wecha, su, sa piter, kawa ka ngomukwa diwika wune cha kikane, tam, cha nga mge studi mu, mko kangu kwa kesin.
2: Tonga igwe, maja kama kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe ngi hana jita su, ta kawa kanyi.
1: Hege mi kawa kanyi, nsi ka Peter ke ngangkwa, kato dan kama kwe muku tika tisi kama ngao aki stidu ngu kati lungisa tika nghe makwa nghi.
0: Ya mgesa tika msa dewita, o mko dewita, talesin ki kwe kwe kwa mge tika nge wali kalu, tika e treni ke tikuwa, tika nge mhe mge usila kwa, kwa sa mge kuba ngu, hege muku mge mga tika doropa, Hega tege mtege muna ke tige iwa tige iwa mkhabre ke wa injini da ako tige singa mge wuzala mungu okama ti ke gea chitwa mu yanti mungu kanga wa dropa mungu seka ma u ta kakoba tige ka fasi ta kakege masika ma maanga da ke chishimu maulung sa chik kaisi kia wabilung shibani kuna kaya ganga jukwege vwani aprogram musa aprogram kaisi ya chibdaya tam nui ta kamasini kaju wane tayi itulu sila temtio unu kwe tam nui
1: Itotro silamit alisin ate kem dita sigamak
2: Itotro silamit alisin ate mdono ka sigamak

0: ambeo ke bara ko tiwo tiwe no pe ko te ko leta
1: Ah, te ang gua para kurina te kiri e tam te hi che ha tu he a he sha ko ya harwa to kha hebe tino a kuri shiki ni se cha sha ta a chara ji ta ba kha am bara he kha he ko nya na ko ta nu am pe cha wo go kwa ti cha wa ki un ma karu bara ma wo ka to ke ko mi ji ki ara ji nu mi tara na un khu na kha ni a barma tu ono wo wa kobe isa am chi dem te te karo ka ta ta ma kha barma tu on am ga sa pa kho no gui ya be baram kha ma ha bere khu te ge uta ta ti amu wa ta ti de ti ma che kha mu wa ta kwa ti mi kya nya ki te chi ya ta be a de na che ta kha ki te ta ma ma ji te ta te ti cham a ma na ta im a cha kam re kya ra te ma cha khunu a shop ta ya wo nu ai cha ku se ta sam te nu du ta ta ka ma sa wa sa wa sa wa ta khunu ti ta khu ko ka wa khu ko toi a e ta ko ma ke khu ta ni ko ku mi go ma
0: onong ja
1: khunu ja ma du to ki si gui ko ka e go o ma ha be ta kha am bara ma si ya ga kha ni ma ka ma na ko aya tu ka te nu be da sha ma wo khu am yi sam ko tro ya ko tu sha di tro ya ama aja sha ma kai ko ti yo khasi a ngaji o khwan no kham kham kham kham sha cha mu a yi sha chem de ti nu dai o dom khu ji aji a cha si mu hi ki cha kya ko si ni ka mi ma khwa ko ko ta tu ko ma cha cha ma cha wo ta khwa no kun kun sha ki
0: no a re we tu ko ba ka sta na ko eno cho re we tu ko fu
1: o
0: tamam cho ta ma ra
1: wale te bebe Sham kya te ki na ma ware sa juku be ma kwe.
0: Tama ka
1: Ke
0: ta
1: kama ji kwe ku. Kai ku te ita. No a gana sa se ki tama si sa wa ku kai te ka gana. Te yara ta gwa mi ku iku a sha ma hambe rikwa di te yara ma si uru kwa. Hambe rikwa a gana iki nu ta ma to ma mu ka ta ma ke kwa mai ku ku itan a ta di ni ka mi ti. Ya yu kwa na ka ku ku isa.
0: Ke no masa ba ya tlo ka tlo ga se pa swete ka di gona go bara gana go o no ge ka mte ke di sa de mo mo tengo bara ene ja
2: ke te putu tam a te ya ga mangore ngore kuria mangore ngore ji te ya kwa ten ten a ma te kya ro ni ni am ma ta te te ma te ni te ya te sa ka se ga mo si mi tsone Te aki tinu go barata kiti mkurima.
1: Diere nge.
2: Go barama. Barama tuwe. Koma tuiha ata tuinkan ete. Takuna am koma ata mua khatan chagia mateha chagia mateha ma ya kenu tui kiao shikisiye. Takuna te kewa hi ata. Te ata te tihano. Khaima sama hambe. Doa mahambe nya cha nwa khomu ta kona am khaim ya ko twai go ma sin twai no kwa ma te ko tu kwa ma te ko tu ta kona ngo bara twa te wonye ngo bara kuri a nwe ta di kerenge ho je te ka ko te a te te ko hi
0: cham cham
2: a ki sin sha ma ko ye a ko si am anduru to ndiri ya te Anduru tondiri na taveno hambe kai gumsham gweta mahatamu am gwema imun komtom champi koyeteko
0: anduru kutoyko
2: go para dwa mahambi khoko hambe bara matube de kha ene dri kuri na iti ave kana titwa
1: sahinya tebe
2: ta khuno go bara kuri mkisha he mundere tsoma nwa kha khoko no am khohi o ma nwa ko dushi hambe tuwa ko tsaka te mpom yima khoha tu ani mateko tu ani mateko am khara ta miko ma tsaya tsan jine ne ta tsiko tsano tsano ne ma ji tamen tsaki tsam pa ko ngam tsono na tsego
1: ka
2: ka am tsere mahambe tsam am tsere mahambe go go am dom tsokere ke se ta gona ata tsang me wa
0: a wo ke kama
2: na am go bara kuri madi yerenge tame ma go abadam go bara kuri madi a ke ti muwai ata ta gona ti tong sim tsen ma shurupe ti tong ha am go bara kuri mo ha mo wa go tsong go ye o di sao no wa go tsom am go to be di mmano ta go no ga ta go sao am tsom a ro ma te go twane ya go no am ka te a tlo ta go nta go na tswa ma ke ha wo di ta dire di tsom ma di tsiki a wa ke to si titina a tsom a ye u a ti ya karati ya go sa wa de sa ro ko muto gu i ko tsong go ma hambe am go bune ta tsiko go ma tsita ane na go tsama de ma a ja ga tlhogo no am tsong tsong o mki a go na sa ma nga ma ka me sa
0: ga ke tsong sa ma
2: go bune ti
1: a du a tsoma go
2: re ka be am ki sawe sawe ta go no a ka ngyo go tlotlwe ku am kishin a go shin a go ta go e ta tsaba ta go ama kame ka sha mhambe matuwe ti ama kame
0: sha am kwa ko mtwa hambe kara
2: ke sha am kwa na ko mtwa hambe kara ke mtsatsa ka go di kwa na ke mashino buwe ta go no a ta tsa ga shi wo ta ma akwe a mka ta mahambe sha am akome aka ne ya gwino am tsang ke tsono tsuya go ta go pim ke kharo kwe bana manta go e tshe go e tshe go e tshe go e tshe du kwa isa tso manta te go tsam no ka nwa go kunuko kwa te go tsano na ka ta go no a go tswe ko ye ko ye no ya no kwa ta kwe no kae ke a mo ka se mo wa he go di a di te tsongwa di ke a ku nwa ka te se te ya mo kwa ga giri kwa du a sa ka se ta ti ya go ka di se mo wa he ngobara ando cha nwa tati ne cha kisi ya ko eta kwa tsamma no hambe ni go mo
1: sa ro ga go go kwe
2: am de mo na go hambe sha tsamma cha ki am sere ma hambe am sere kuri ma kam ki hambe go ngobara ta ti to mo ke le
0: to ga de ma ki ka we ha de ke go aga de ka me tsamma
3: go bo si ko ya me ya go ne ma ko mo hi te mo o ke tswara go ko o pa ya mo bo ma to e ta ne ko ti ko ya e te ya e ko ti ko tun ka o ye ko e ko u ku mo ko ti ko nga mi ka ma shi ni ka ma kho a yin shi me ya go ne ma ya mo mo a ga na o ru mo sha yi o ma no a mo a kho kwa ye ka ma nga ti tswa tswa ti tso sha ya ng ati ya ndi esito ti tutu ate ha kwa kwa ti ya ti no ni bon ma ba ata iyate chem kho ta me sha ta ha kwe u wa kwe no ndu kho ma kham aya te ngandi ma ngandi ku ma kwa ku ti ra ni kwa shi ni mu wa ha an je wa ka kuri iti ai mo kati ya kuma ta ma to be zambara a zambara ware ko be abe kam da kama u kariet ya ka kama sha ka na o e ta na te no a ta ui ma shi te no kun ji o a ya kwa te ni ya ni kwa kwa te ta na ku shi o gwe no tik o wa te be ti kai ko no ra mo to ko mo tro ko mo mo ntan ya nwe ha ko nya na ko tini ti ko wa ko vete di aya tama te kam ka ho no ko ka ko ha ko isa gamba ro ti ti ko wa ko vete ko nya ko ti nwa ke na ko ha ko no ti te ko ta ha ko u ha ma ka ri na ko ti cha nwa ta no di ga m a pa cha ko ko kya di ga m a ko no a ki cha sha ka cha sha ka ni ti ka me cha u cha sha no po pu ki cha cha cha gao nanga ama kuinu cha shaukano aki cha wune cha ka ama hinyate kema ta kha yae kwa tiko ako jitunga kwa kawebe atacunwe takukunqaye nqanye kuyigoke mahambe unqanye nqaye kunqaye titoye bekhathi omathi diga kuthi
1: diga
3: diga diga
1: kharaki kuyi kana tingi
3: kuhoji
1: ya dia ya
3: diga
0: oko macuma ngqamo ngikade shami chambe rokhathi kini takowe
3: hambe be ma hambe bengqaka
2: khom kitai oko mchama khom kitai dakhu kunyana qoma eya khwe dakhu no e macai dakhu tunwa eye
3: e mashaka
1: khom khom khu iko bara tse he
2: dakhu no aki an tem phanjwai dakwa igara an dakhu no twa
3: khu
1: thule na khu tsema dakhu
2: no tsema thule na khu dakhu go twa khu dakhu go khom ke a qoma e gana e dam a khabe na go hana e tse
3: eto tu ima gari na
2: go go tsama o sa
0: a tse e do go go ima peto
2: go go khoma go re go ino sa ma hambe ka ta go hana tsambe
3: mo to
2: tsama tsama a
1: ke di go
2: jang o wa
3: e
2: tsa ma hambe ma
3: hambe
0: ta go go te ke ka go tsama tsuta heng go platna go go sa te ya ne heng nge sa ma tsa ye go no nga vata krzika yake to agor to tekete me tkhita u platiki
3: nga teko
1: te bere kam sabe a te kam ta ho he atwa u te ke kam te ta
3: kam sabe te kam te kam
1: sa ta ni rita ene sa sa ko na ma sa sa kha ma ka
3: a khoji a gana sha ha
1: didi
3: o
0: no o khoji a dituti khoye ke tsomene ntwae na ha sa ta ta go tswa tse u khoma si tsomene go di kwete to sha ma hambe pribina ta ke ma tsa pa a go go
3: Ampe jakono jakogo ha tama namakai gwe ngiyale go go nomongo go go go ga
1: kwa maqhogwa henyo tonke twa tyare ma amka bango mo ka sikako kwisa ne thu matote ku
3: thu ebe ya
1: tama tara go no
2: ara
3: go tsana am sho mo ke tswe ka ya go ka go sharo go
1: sa ka se tama ka go go mo
3: ka da go
1: kona go kwa thu
3: ma go mo sha
1: ka ga ya sa ka ba
3: go taka yakwa u teng tok onya kwa ka kwa ta kwa xa xina kwa ta kwa bere tok onya kwa ta keri tsao a keri
0: ti ye tsara heta ma tsheki te kwa sa ba
1: tsana
3: tsa ma tsho bu xa be bere gani ya ko kwa si xa ma ka kwa tuma un ti yo tsa ma tsho bu xa
0: na tsang o go tsama ka go bu ko ka go di ya
1: mtsao
3: o go mtama go bu kwa te ke mama ka wo we go tsanya kwa ta go o go manwa ko o tsaya tama o tsai nwa ko wa tama nwa ko ta tsama ke di te te ta ba ke di
1: kwa khom khwe kha ma a ka tswa
3: a tanto a tsinishin ka ba go
1: tu me tsa ha
3: pomba ka pomba ka pomba no ona no ku tswa
0: o khama vatra kara kona o nje tu tu tu tu tu
3: ama
0: ta go tsa point ke wewe am
1: di khana aka am go bitu bi ke te ko be am shom shama ama ata shom di sha a tse ga ke go ko
3: ko na ka ga
1: ke
3: ka be a se
2: ke ka go dang ke tsara
1: mama si tsuri ta kha ya ti deka ti mu ku
3: na kwa ta ti kom
1: ba a nwa kha dai am aba am ka da a ke shi wo ta ma ga sa ke ni sa
0: we we ka ya ta
1: ke a ke ya we be ama ana khu hi be kha mko ye ko
3: da ko
1: ama chawe
3: ngwa ka de ngwa ka ka de ma ka
1: khu tsulu
3: ti ka
1: be se am ke ke kwa ko ho je ki ta ma Ti temu tata am timku wa kong gawake. Ti mu tata ama kai kai kai kai tako ku am.
3: Kumim
1: ki te kuro ku yute. Chia kon kere kwa iya kuja ni konta.
3: Gati mabe. Kaya kon ngwaka.
1: To kuisha am.
3: Am kari kaya kon ngwaka ti kuwa gwe.
0: Am chungi di ma kaya
1: kwa.
3: Kaya kon kaya kon.
1: Te ko am sam shum di ma
3: ngwaka. Ta kon di kana ko ngwaka.
2: Ta kon di
0: kere so kasi ya wana wata tanska ko.
1: Ah. Gauma gawiti magoma kahinati kukweza. Yali toate. Gauma ae kuwele huku makasi uwe kukai guwema.
3: Takeri katotao.
1: Yuko sama makatono. Nyamka miriguma kenu abasi ya huita huku kukweza.
3: Amte kuwele kwa kumo katu hima na magwaba na kukwekwe. Kaiporo kacha kwe kuhamata apago. Kwa tungwaba na ncha ya ncha tu ya. Gana kama kukukukwe.
1: Agara wina.
3: Wota na woku na te kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: sadwe go ho tikwa o mongwa he matite e tikwa o di ice ke tsaka ma tsunsi ya tsana hi kurisi ka ti tsara hi te mongwa na go ti tona tsa ti kwa hina a go ni ke
0: ri tse tsa mmm o me ga kitama go ya mo ga di tsa mo go tse tsuo ho ti ta go va ke shi ta te mo ta ti sadwe go mmm o va kitama sa go mo sa ti e kha khara iye go ti
3: a
0: Don't come with it, comes it. I am pro Tibet.
3: Humbe,
0: and that's what cat would show the shot them with that.
1: I'm home. Ha ka siya ko tiya si ta kada ti am nyam oro kun ta ku ma hambe ta ko sin cha se ko ku ma am nga hi jere ma borom ta ma mu nya di ma
3: ko den ta ka
1: si bere ere ko ko aba si te te ti ma ko ni di ta no ha ba na si sho na ho
3: kon kon na ho
1: ade di ma ti no ma a kweti ta ma tu ma ta kai ko ma ko de ma ta ti
3: ti ma ha ka ta ma ma ko de
1: ati ku khona eno tai sa ti ku tai ti no ni ma kyai ka ka te go ata tu ye ye te ti no
0: go kyai
1: tu ta go i ye te ni si jere ji a ni na ku ku kho ji ja ho ka ti ta
3: ka i ka
1: aro khara ko tai u shi ya kha te tu aro ji tu i ma ta na ka ku du ba khoma ku no ni ya kha ata nge bu ta ku na ma shi ko mi ku ma ye go ata tu i kai kai ta te no a ye shi ba kai a du ma ma jere
3: go ha jere
0: go ko kha ji
1: ah Bera ya kia yin tao kara kwa Sa he tum a kato kha he ata yin kono maki wu
3: Ta kwa han tukude u khan kere mo ta bara batu bata ta Ti kere ta Ti kohe yo nyama kutu bata bara
1: Ta bara ma te a tum a kharo a tu Kha he han kere kwa no mo khan ni chukure me kasa mo se vere je te he yo kha he
3: Yo
1: Ise chao ki ta ma te a tu ka tu
0: bata Ma
1: kwe, ma kwe, ma kwe, ma kwe O tui tuanu, o tui tuanu, cam tuanu, o tati tinu. Di khati tu tari ku tana tinji ma koi.
0: Dako, nge di kawana kere kere bebe, cawe ki te iti ibe no, nguji gawo, nge tam te iti, o tu gagire kwa jinyo me. Nga bara tu te, kama kunju kwa nge bara kaya tu tani te iti adako no. Nguji chewe, nga mata ikra nge me ti.
1: Ayo, cawa ki te ya kwe kumdi kwe. Kukuru aja tuwa ku che, khana akago. Tu dama che, tu dama. Nome na go kgwa ata e ikara go kgwa ka la tobi yo ka te khere na go yo a twa dwa ka ya bi to ka
3: yo khere ta go
1: ta go iko a na go kgwa ka o ma ku ku iko ti go ke wa na te te ka ra go e twa gu a ye ka boro twa he a ma to a de mai a de e si gu a de ta go ya no yere go a ko ti ka
3: mo Minha tiki.
1: Panam tama ata kase nuno ma kwe tu kato katoma ata kuna kanama.
0: Kosi kosi ta kuna.
1: Kwan ki te kuka te.
2: Ti ya ya mwa oka ti ambe yi kwa nyombere ka.
1: Ti kwa mara nyombere ka ti ya ta
3: kwe ti adili ta.
2: Kedi a tami.
3: Kani no kaji ka jame kwe.
2: Tami ma kana kwe.
1: A tabi ko he ai ki chati no tabi si ka chati e ki ama ko ti cha si ki ancha cha gudi ta ku kuwa ni si jaro ko ko te sa ke
2: o ho mu ka ma ka me
3: ye
2: de ne mu ka ma ka me na ngu o ma ama o ma
0: te ka si ha ka wo ko
2: ti we e ma anwa ka duwe wa e anwa ta ma anwa njwa e ngu wa de cha ka
0: ngu ta mo na ka ngu si ka
1: a ti ku we ya he ta
2: mi wa
3: I'm
2: a
3: number one.
2: Oh, cabangumbere kwana ikarahinye cabangumbere onmahanguji cabangumbere orotwe atanunde kushe tati amuka dekaid kuria ekse mcwam tata cinya ya kongi siampa tati amuka
0: siwa tsoka siwa yake uyu
2: takuno ata imwaha koho manitwe ndoma
3: I don't care.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. I'm going to take a pump at the tank, Corona was at the crown, a copy of Corona cards, a card of our Corona was in work to work. The car had the caracati, to what about can no coat you, I take. They can't caratier. Nothing like that, they could have handed with a character of a noble skin. The Havana to have a sweat at Iago.
4: I'll get a danger. Ya me samo so ke ke tang ke mke wola e tete ma ko ke toto sila ta tsimo ngong ke sa ya wa o ke kula ke ge akang totlo ke ngotsam ke wola e tete ma ko ke toto silam.

0: Tinen nga ngi kuna SKFM dan humi tanga ko ngi ade flitsi nonge. Malanga ko mishi gitu gide hana ke te koi ngi a kam la ngi. Inga tink awa disiplina ka uyen spo gitu gengi sing tiu sika ngi. Ngi kondi sa nasnala polisa komisaris general ang ase draksi baya ang ske kot kanu gisir san fani mkoshi. Ka ngi hata ya yin ske chong uiten gitu gide hana u gitu kwa ngabaran mo khoshi. Yu sing gya kwa nda ko mishi gitu gide ngi taki kasa on lang tutruwa fa kan si sing gida ngi das trafu tit kwa si ngi ko wa polisa gitu ko wa kwa ong la kisiang kwa kundi sa wa kwa ng. Ko mishi ngi kawa tui de ki ti u sika ngi gwis tini sing perjini sa rama poja. Ya ngi ngi hana yin ngi kwa ngi puti kwa sing kam ngi kwa na ka vinsin ngi gwa nya ngi taki kwa si tini la tari ki vi gantra ngi kwa wa kundi ngi mung. Dia agi disatu tiksika angge au perjene Jacob Zuma ke ukang kula kake ua India skome kekatane karatwa kamkanga minister nga interest nala wa Ronaldo Malo ke kung teke kausika nga ho komisar si kekesing ungkwang ke dia a tsengi ki disatu wa disasengka ng sa kondiwe ki kan nga partai kumuti sika wa nghe wa Ryan Smith ta ngi kung ta iki kanika ng take Kakrisi stotru ki fardai lagi ke zuma u ka ngi kwa ng. Ka wa shi ka ng sin gusu gida kam sin ki departament sin ngi ng kwa ngi ng itlikli sin tin gusu ngi ta ke. Ka wa chi ka sa tu sa zuma ka ni kuna ki chi yu shi ka ng. Ka ngi hau ki uwa kwa ng. Smith ya ng hea ho komisari si gusu gida ng ke. I a departament pa ngi gusu sin. Ng kwa ngi hedi a ki chi yu shi tisa tuwa parmin ng ki tisa kutlika ngi ki gya kwa ng. Ten rute ka district municipality ta wakanalan ki municipality ki klinkaru wa ki tisatu ki tibusika ngi kumkani kangi gluku cheng skogzu gi ngsing hana zi kwe kwa ng. Problema ten ngi yakani kangi glu tengi sing kang kwe uki sa hung ta ki ngi angka mai ki juni si kisi kangi chwe kone sa kwa ngi otkawa kama kwe glu ki klinka ngi yakani kangka katang sing. Kau sika ngi hofu kaka ngi kiat oto kong ta kongi bunga sing sa sing ta hana glu kangka chau. Municipality yang kloten ke hana glu tinggi sing ki kwa ng ta satisa gift to giva yang gusu gi sing ta ke glu tinggi tutla ka nga 5,000 litre sing gusu gi hana glu ni ka ng gi fasi ne jera ngawa sang ta ke titkwa ki dri honor tis ki kula sui ki kula yi ki dani ka ng awa chika ngi konisa ka na kam ki chika ngwa konisa yi muli ng Igings ki nga, taki kwasa kama kui honor si en, 3 NCS taki ngayis ki chan ya kwa rasta di ki February, taas ngaw taki wunay di kwa lasa ya kwa ng. Iklisi ki tau, kipkani ka ang kui honor si en 5 and 4 taka, skip ngay di tino negar stati, Igings di gi hasing kutropa gusu gi kwasa ngay kisi bitali kasing, ki kwa anda family sing gusu gi da sing, di dute wunay si kwa geng di iklisi sten kutru ngay, Tetapi akam kula ngah kondisian mulakan Nigeria kuna. Kau nanti ni faham kula tahu telefon sang kuna SKFM.
1: Kami klasika tin iri amaku 3 minit ezingi ekhani ti Boris ikom kat kami di baba di radio kami kami skik klik cerita tina masih Boris ekliago di monikan sunga. Madlanga komisi kwena khana anisiki tsika sesa dia khom karako ha kweni pa di national police commissaris lieutenant general Cedric Sibia zaro qaya tset khani karako hima khe kana go fani nkosi khete ye khie no politiki ania ki kai ko ania ko kata ye kwe brown mkhotsita komisi na khana aniki nik ako kwe kwandeta Mborongazi anklo hiya in CSIA kunkarako mborongazi anklo kiwo oru dim. Kuizu tuwa ati zikaw tuwa de kwa no tam kamba pire khasiye kwa karako iti. President Cyril Ramaphosa mki khasin ta din CSIA zindaw ta siya ku khos na tingri tam. President Cyril anyanza kuya manklo kuya Vincent Mangoya mkhamati tsayiziki kuizu ati anka gondaw ta mba pira si kwae kwae kwe khasiye iya tiri tam. Dia a parte ye khana anegi wa ka te khan wara hin wa ji ku chao sen vere tin ka president M. Jacob Zuma mdara he India ka am kuma he kim minister una mu kai ku anie te ma ko Ronald Lamola ngo dia a kara he bori kha am kwena ki tso komisari si andita dia a kwena a waka di khana ki adara siki kaka yo khana ante we nga presidente ma akasi kisa kuwa hirita parte siki kuya ma to kuya una mu kai ku aniki Ryan Smith a ka di tse sika khana gwana mka kha ku tsa o dia kwa hiketi no khana ku tsa wa di kuya hambita kwa he khasi etesina i presidente a kwena Departement de una un kaikwa te ma kono tsu komisare si ata juma mde ta kai kwa ko kai ku dia ta hota smeti anka te tsu komisare si na khana aniki anka rahe waj in kwa ka te ji khana zaro kwa ko ku tsa dia kago ta manu tsese ka ho jiwo sin vire tinta Tein rute district municipality anka te kana land municipality clean karuwa kitina kha ku ecesi ka kwa ka de tsaro nqinqa ezi kwintinki sak a dia tswa dia ana yama ku vota morunga ya khasi ya swiri sena te sa a tlo o iko tengeji meinu yuni ngwe mke bara tso ni sa tuwa ko tswe tswa ranki o ko dza khoro kwa hita mukunda e ki keria te tan kha ka anya ki o sia tie ku Gerald Otto Ankarati gemeenskap en data gana kai ku jia tahor ku ankago ma kam jike khuji cheka kainu ana twa sa jia nyama ku voti tam gift of the givers anka na khana he e jiki 5 decent liter size to tenge jiki sa jia tia nga o jiki tahor khatia ha khuna agisino twa sa jia voti tam te borise khere oe Na khiri asi regering ankara jin 300 tiangie ho sai si kwena khana he e khuwi o kyare sentati kha ku jingie tin tsam jiki tesena tinki yen hone den 360 ta sai si kwena a sena he kwara ta ki de doro pai ke ne ho di february ngroem ke he sena him kwena di yo ka kha si ko tsa gui tsam jiki tiana angi yo o kere khwaita Ien hone ten 45 a sae si kwena, naizer da kriti doropa ki khasi e si ko tsa angu hinki ana ku sen vere tim. Tse si ka oe oko kuka iti na khana zia tsoku ane zia ami kambazi ki si ako wate, ana kuri na ana kuanyo ana si guita tin kamzi ki. Te tin iri borisi kheri oe, kamhe te ki si ako 12 iri amati kwa te kuborisi ati komago, XKFM ki.

Ska tsa metemo no tinet amako ni khander tax manete ziangi kara khwara doner tensi bang o ni khefem ki no tin bam bra khaw tek ska fim tri kona khana radio zi a doner da khan e kiter khwata ti a tse tse nan ti Christina Soti to se tay ay kwa ten le programme go ko je se ko yams na khwa hango se ko khiri sa hiem e ya african ya africa journal tamet programme tsams ke mako ti se da to darana ay go to ti siya ko kheria go to Afrika bori ti siya ko tsekere ko mago no bori sun goro ki vari san mo tuye tamit programme kuro ko ha kam skema ko ti seta to darana ka ego to tim programme ngo siya ko kheri tati yen iri amate kwa kham a kam ska to siya ko khuta an tsun tsa tsekari do ka ri tsi kuzi te khara hangie ha programme kin ti ya go zim te klas na khsun dit an tsa an tsun tsa tsekam no programme ngo te an ka ti go ko zenyam sna kwa ha kam ska ka ko kungwa kutwa kodi anyansan kwa kongkwe makhangi yangu matimu kate nu kwa ne kwa kuzi ngu ava sita ti sonda kate anyeha ukhistis enkihem kwa kuzi hengu te anakwa hinsit Afrika su os kitemu namus nangotam kwa ne akams kate hi kuzi temu kwa utiko nga kaita ti taman hin ezika kuhinkim temu ate kwa enza kuhinhe kumuta ti kwa kwa kwa rase ne munga ita ting e inza haa kuinhe ngonda ikara kwa rase ne temo ngo te guretam nti ya kuzi iti doka hati nde kuri kuzi avasi de kamzika hinya kwa munga rati nde kuri kuzi ukai ziki tesna de kamziki nde ukai kuzi tego nde kuzi temo hisna gotam tate anka hati nde kuri kuzi nye vieke ngo ke kuzi yoka avasi ya kungo tsega katati tazi program ki teke kirinde kom tate radio nertensi wang o henye kwa ufamke nde munga kano ukhese singwe mange ate mokaten te tsuni sa te ukhisondit anza tama khate mo te a tsuni sa rakaten te kaya te kha anga kuziti zwanga ati anyansa nga kona ki ri do ka te kai kuzi ya Afrika dara kuna nde ta te kai ko tsamska te tse kro kuma go te ukhisondit anyanta I krangko te anango ko usinta te nunde kuri kuzi programme ngi hanyam sna khata ha tsamzi ki tamanu temu ngumkwe ma nyam ka temu toti u di seven dem te a ka tingo world bourse foodings bevis markings month temu te a ka tingo a ka kuita tinde kuri kuzifira a kwa a trepi ya temu kum ka mayoni sakiri ritam kone he te a si trepi huet an tsun sakiri nde kuri kuzi spatra si ka tswa su wo kun ai ka ya te tsamzi ke nga ma kuzi te ko nde kuri kuzi khana ko te tsamo ha nga ma kuzi te ko se sin ko e kan tswa a trepi a te mo wo ta ti ko ne a trepi te mo kona a tsoma te he tsoni sa tsona a khawa go tsheka msiki ti ya go se ke eng kra te mo ngom sna go khoma hi ve kwa ham tse uruti tswa no te a se tswanga go tsuka msika kwesena ya oqo a kwesena tswanga zika tamate mo api hem tsona a ka garna e go tswanga zi aninza nga kwana ikinde kuri go se ga tsoni sa tsoni sa fer a tse tswa a wo te zi sepoti ku henoda gateng ai kwete ta go ana ka ikiti kwete kwana te mo ike hisna go go tsenge ante kuri go tswa a wo ti tsamziki tsukamske temo te kunde kuri koziki hinya kohozi ende kuri kozi sa wove manuski kwane tumuhem ta hon tsukamske temo hunhende kuri kozi woko tsukamska temo nde kuri kozi woko tswa a natir leka kwana zikata hon tsuzi temo tsas na woko na atunzi u wari zu kwana zikata ma temo tsukamska hisina kohozi pi su sa hwa veta nga kwana ki tsuni sa ten kana ka ki din kwe ten de kuri kozi nge tse kungwa a u de tsamzi ki ke tsuwa ko se poti ta ti te khao ta ti ho te khao nu nde kuri kwe a ki en tsa wati kwa ha temo tswa a kwa dia tse ya tia temo kia ikrapi a tsoma ko temo trek ama ke kana ko qhom a wo kong ko tsi ta ti ta ngi vie ke te a ka di u to ti sia ko khiria go ti seven dem a ka ko ti trepi a an tsoni sa kiri tswa a sei sinkwe kwa nyam ka sei sinkwe kwa ki temo ngo wo ta ti tsom ta ti tswa a kwa ne ti ya go zika a te koma te kwa khawa go tswa di gesondit ane ngo tsu tswang ka si infectious ta ma temo ra ka ve ta ti tazi tinzi te a ta tinzi program ki te kirinde kom ta ti kwa ne nye kwa ko se program nyam sna kwa ha tsamzi
thi ya go se ga go di anyetsa kungwa di am de mo de kae go tate programme totik e se ka te mo ka no 16 gam minute ze e ya go ango programme go se ya go gerisa hinye ya afriet amate kwa gam.

0: Nata e go matsem ka koma. Nata tsa mo a go eh tsem ka go tana tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo a gore eh tsem ka go eta. Ne go gestesi ba go di e a. Am e ma a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim ka go emki. Go se namo ako platform teniki ba ko tsema xkai fmki kunji damasiji ba ko ji twaji tem khamiet ska pomki ni tsenyam dot atako kunwako xkai fm kwena ngongore.
1: Peska tsama temono ya fa kamako 34 minutes ya nge kra kwa radio nerten 7 qoni ge fmki no programme ncede akati journal tamiete kwanamkati setato darana kati kangosi ya kogirisa hie kaisi katemono 62 minutese eya kwaga 12 amate kwano journal tamiete programme tiye gositemote xae kwa qote ugasonted aniraka kuxae kuzi sirena sakra hate zaukati ezite ukuinzikitamate xae koqo programme seko ncenyamsina kwatahano temu kanu sasa kyabazim e temu tswana kuri o khona gana o series awode tsamse ke series de wote tsamse ke tama hito temu ntango te tsau ka go tam e te wote tsamse ke kone te ansi aba tsamenxe kwa namuka tswiga ngo e matsa aba kuma temu e ya khwata o gestes ya go gerita ti de ansi aba nge khwata mara ti do ka te temu kante o tsona sota sene go zinge a ti tano hito series te wote tsamse ka temu ta tente go se no da hago ze tinzu kwinsi kim kona nta pe ez gitama te u fele git ani tsoni sa te mote tsa u senta te fer al do ropa ka te kuma te tsamzi ki kona te an se pe ez ki tsoni sa tsana ho ze tesna ko ma kona ki tse ka ho hi to te mu ai tse ka ga aya ka hange a te tsong sa ya ba te ho tsi am na ko te mu te tsara ta te kona ke tsam te ko an se te a tsa wa go te ka te no da hago ze tinzi am a te liste e no ma te tsamzi kim kona stora si o se ke te kana ho da tsamzi ka te hinya ko ho nyi ho te gueni ho te gue ta ho no te no da hago ze yan so ta ho ka kona ke te an se te no da hago ze tin ta no e liste te mo te ngum ta te a kona ze ka ta ma te mo te a tsauni sa ka wa e go te o series yang go tsaka kona ke te tsao ka tam e te no da hago ze wa kham ne te no da ha te ho ze ziki vem mara te mo te no da ha te ho ze wa te tsao ka ti ta te o series an sa ta ma ha ka wa e go ta te o fela hit an te tsauni sa ka o sen ta te banga nga o tsi ta ho no e sto radio o am te tsone sa tsa o senta ti kona nta doropa te mo tsone sa athia ti tsamse ke tamano khuri khuna ha a tsamse ke te mo tsone sa dango he e woko ka kona ke go zete hinya te te doropa ka te tsone te re tamano te vile get ane tsone sa ti tsa o senta ti ga ana ha ve ko ya a banga nka ke tsao ka ti kona ha ana ve ko te mo ha a ke enkara te mo tlhawa gobe ta anzi kwana zitin banka yo ata mate a surofa ku ze khate sna ko a kwana zitin tsone sa te mo te tlo senta te fer a muta sa sa pe e su ukuri o henne te a ka te tsona ha na o seretsi ya wo te kwa kham ta ze kai ku se kite tse tren te kom ta ti ra donor ten 7 o ni ge fm ke programa nne te a ka tem a journal tamete se ko yams na kwa ta hango se ko khirisa hie 12 ret amate kwa kham

107 onige FMG donderdag ekete hortante ke likumalo tsane cyama ku akade mina nawe dam no cesikacame yafek amakosis and 5 dag minute ziya ngekra khwanu ace ka firi khamenite zi ya khwaham programme ngo se ko khirita te journal tamie te 12 rek amate kwatyo borye te se ko cekro komsam no borisungoro iki vadisan mot vietamet programme kro ko atsamskema ko tiseta to darana tsai kun kro programme te ana khwai boriko ko zingie radio si aniza surya te tintante anga kuta tinge toka asuria te boriko ko tintante anga kuta te totis ya ko khiria go yen iriet amate kwa atsamska totis ya ko khota no program ke kai ko khuzike ta ma te mo te ti ak te trin te ko ma te ng e sa sa ngo pe I vie ke su kuro e he tsam ze ke doro pasi ka te ko mo te tsam te o fele ge ta ne te mo tsau ni sa te an sen ta te banga nga zi ke ta ho no sto radio o ke ko ne pe e zi te an si kwe na tsau ni sa te ya te kwa ha ko ku zi te ko ma ko ne ki tsau ni sa te mo te ma no zi te kha ta ti te si o te khuzo nga ham ethi ya go zete mo tsamse ka hiya go te o mana zo khobe khobe sen ta go no te tsuru ta te ve go zete tsuru go te te o balangre ka document se ta mate mo te tsuru ta nis na go kona ze kam te tsone sa te mo te tsau sen ta te te o fela ret ane do ropa te ko mo te tsamse ki ta ze ka ko ze ki te ya tse tre ndi ko ma di nwe programme yurna ho ta me te se ko yam sna khwata hanuk e si kam tsui khamne te e ya go ango se go gerisa hiya 12 rek amadi kwa kham

0: Some Mexica 12 take it Amahuan de Mabatera doing a Kalkamski created 13. The Borisu conquered come in, Siburi Tiago, the Monican Sunga. Matlanka commissi quena clae, I decay am quenandeta, hasi cum senaco hanum papirati anke ankai tizi, was in very hadi, ako the Swedish senago come the game papirati tamatego tea senago. I dig it. I'm gonna dig. Sorry. I dig it. I'm gonna dig. Oh, sisa anya ki kunka klo Matthew se soko ham anya commission a kisi te ko swere team swere anya ti swiri sena digi klo klo te I dig it. Kuna dig eka te hin advocate Andrea Johnson hasi he mbapira kwa sena hin kisi te ko klo klo team tam. Commission at Jessica Anka de Johnson no Jessica Han Kai Kati Que Matthew Tam Anka Zaruk Aika Kunga Kwanazi Hanamu Gamako Anka Gutam Kledging Getting Tam Sika Quizing Gear Hono Swedish Senati Zaruk Aizi Tonisa Kikrinang Tam Quaker Mandago Kuma and Kim Heri Oro Toka Kuzihazi and Munkaite Kwanu Angi Heri Omba Piret Kwati Tamziki Tawikowigona amporonga hekwe wati kwa inu, tuweta kukatatina kikase na kuta. Sit Afrika hekwara ko kiare tatini kaa unwanga hekwara inkwena ki, onhalake hengye tinvieke in intakite mdauma, Tromsbergen, Ehrenberge ki freestati ki tesina tinki, kana jikazi he nyama kwa tinteka kasina tim. Yalfu di kwe ang o di besehek ai tinki, besehek wala di kapstatika nako Zimbabwe Musika kumwa tim. Zimbabwe Musika Consul General a, Yohannes Berge ki zaruk aya haka eri a piri, aka te kwirik am kwena ngutsatina, khana he en kaka ite. Bloemfontein ki kwe choro kou e konguzi ki anakana kwiri nasia ko mua a tam. Kresika tin kwena tumwa kwa spatra ka kumwa tina khanae gwana mkakachu kujia huwa tim. Tendru te district municipality di Kanaland municipality di Klin Karua ki tina kwa ka tets aro in aiziki kwen anako tina amu ingo tkhao ka iti tam. Sa amboro nga zingye di ngwe kwa. Me inu yuni ta bara tso ni sa duwa hinki khaki anako tin kwena woko tin tam. Mukunda siki kiria tetan kawka to kwe am. Gerald Otto anka te gemeenskap na khana kaw ku jia khatio anatwa sa jia ena e woti tam. Municipality na khana aniki zaro kai jia kom karako gift of the givers kwena data 5. Decent liter 3 tengeji am kwen an orko tinka oziki kano saadzi ka ena ngwe ka iti ta. Te borise kheri oe. Ebola zwanga e Democratic Republic Congo ki ngye ti navye ke kinga iti no fir deisende saisi ki suse na kwa tinta. Kwe si ka zwanga e kleuni sa atrate zwanga atamba pira ki kleu kleu sena ko ha. Kongo unwe e manda ako tinkwena angakara tin 3,973 taka. Saisi mboro nga zi khana wo tina o tkaike kwena oji desen akonetin yin ki tin tam. Nge tam ka zwanga si anwonsi ki trahe. 2014 nako 2016 tam zika swiri sena hiki akhan twenak desen de. Saisi kwena yi zwanga he e tsa sena hini unwonsi swiri sen oronji. Guinea, Liberia. No serially loan tap. A tamziki quen and oh, he go here, has he a yard days and the one siago heris and a him. A day 12 very borisi heriwe, come and take his siago yen irrec amatequa de borisia de comago, exca FM game.
1: Don't want it more firmament than a sky fender, but I'm going to flit sinongi. Malanga commissi it is a rataya ying the chehana. Same hege IDIC K comma clickang the canoe crissing it on T Chrissy Kulaka and He a can hege cause it and tear quang the IDIC K or the gang Zigas I do not honor Suku. Young Hakome to Seseko and Gucci Hanaka Michigan Kausika Yagutu Hanak IDC ki ofa ng advocate Andre Johnson ki yang kat a hege panga kwa ng kausi kang kanut kisi ngia kwa ng i tene pal mas geng tutrus ngwing sengge kwa ng dasi koko itin ke komisi ng ta ki Johnson gas kod kinu jala ta ki mingke kiske khut kir ka ki kanu si ngak ki hana kwa ng ta kawatika ng stena tusin u kan ngamam ti ki ti pangi sengga pal ngu pang ege ti kisi ngia kwa ngi ka ng tene ngi kaw ta ti kang IDC sengge sing ta ki mula kula kwa ng ti kwa gisi ngia kwa ng ti ka sang ngu mai ka kisi tene ngi ta pal ngu ka ta ka kula ka ng he sengga ya ka ki kawati tang je kwa Vigang ka chon la sangge de tene kamsung u besa ngge chuki la en yen ni ki stamba ka ngge tum kondisa tromberg ki Edinburgh ki fare statistik ko ki yal fu ki to ge besa li ka ngge ka ma kap statin ngo Zimbabwe Zimbabwe general la ngge Johannesburg area piri ki ting te family sing sangge da ge ka ta kwasa ngge ko ngge ngong sing ka ngge ka blu fantin di un mo su ku me ngi ngol ngong ta ti ko tini ki ing tenen ka si vitali sten ngge da kwasa kamo kwe Then rooted ka district municipality tiki kanala tiki municipality tiki clinker wukuna ke tisa ake ka usika ngsa sengke du kulagani kana satu kwasa du ka hana ka ngehe problema ngkut ngkwa ngwa du tingi kulagwa ngka usika ngsa sengke ngna ngka mai junis tui hana ka ngge kwa ngta ofukla ngehe wa gerat oto ke ngta ke bunga jitu kwasa wachika hatu seng ngdu chau tiki kwenye wuna ikang ya cheng municipality tiki tini kwa kwasa ka kula lu tingi kletle sengka sike hana dan kwa gift of the giver ngkut yu hana tingi kletle ngehe wa ya dria nga 5,000 liter tingi kwenye ngkwa sa tiki kwa sengi kwa ngwi fasi Kwa nga ibola gai demokratis ya Republik ya Kongo kwa nini kange navi ya kante chwe bimu kong 5 days hindi kwa kani nga nga sa kamsung chan kwa nga nga kama kwa nguli nga kato ni ewa kwa kiti kwa nga kwa nga yi nga Kongo kwa suki da sing ta sing nga take 3 days hindi ya kong 3 and 7 taka kani nga kante kwa nga tam kwa nga wa I kolo ke kane ka ng tati kwa ki teishin aho na tin ini ke kawat ke ka ng. Ka tina ka kane wa ka e kawat ka ng tuyo disne tuyar ng 2016 na tin ng kula ke ka gudlo mitong. Akin tu nak deisin de ke gunia lebira ke Sierra Leone ke nguling ka ng kan ka ng tati kwa ki yal deisin e kawat ke ka ng. Kung mi ngwa tole fam kolo kong yini sam kong ng SKFM.

Yenin nga kita nga SKFM dan nga kita nga kawamit nga The Flute sinongge. Si kawin kita kawamit kawin di harta kake Peter Maresberg sin mungin amakan dia I nghe kula kanusin he kungset Afrika nga polis hati nang gucwe gucwe gwa ngui ya sebna ngong kong kawa heriun ke kwa ngta polis an amake ya tu nge ngong wajikan ke khamiyans kapu kona da ka ng sengira seng polis he nge kawda chukho da o dia gang kama kwa ng Musundu si municipal ateiti ke privati sekretaiti ke robor muni sundu yu si kanika ngsa ngawa ke kali ngin skon ngun a i klisi san ke khatim kulai klisi san ke chuan ngaya ti chuan gani ke kwa par yena hang e wasal ga wa ge chu ge tan ke beslita i ge sing ke khoi khamo ke municipal ateiti ya u gani ka ngi parlament ka ski sing skomane cha o ta kwa ko ngam municipal ateiti sing ta usika Chikwa makang iki king kaya kwe ama kwe kichi usika ngke municipal titi ngawa sing yi ngia kwa pali ngwe ku panga ngawa kwe kwa kichi usika ng ta ka toba titi kwa na idu ng kwe haa ke kwa kia faifia kwa ng ka wa chika nga sal ka moto bele tele ma di ba ya ngge chwe ngge ve tang sa u ng sing kama kwa sa kama kwe municipal titi ng sing kwa cham kama kwe ma libongo sing ke municipal titi te kanine ka ng ve ta nga municipal titi ya panga ngawa kwe kwa ng Mungkin fasih. Ukraina presiden dah ngawal dari Zelensky ke kentaki ya trupa ke Rusia wicha ke kanika nga ngai ka ng hisko ng kwa ng gigi takpi ke reslan gagi kwa ng kau sika ng he sasing ke kanika ng wa Baskorstan sa Yaroslav kanika ng kang ito at halit mo katha Yaroslav ke Ukraina ke tropas ing ki kwa di la miang ke 3 enin ta ke ke tra kuya kwa ngang ke du tra ngai ta ta ta kang mon ta ni ka ngi kwa ng reslan ki tropas ing chu ki sing ke ses onar chen paifi Ukraina ke I di la mei ku ke tra kuya kan ka ng Ukraina ke chu ki ding te vegi sing ang ka chuan ke reslan ka usika ng sing ta tra tra kama kwe kwa chuk le tlesen ka skin ngoma kwa skin ngoma ka skin kwa am kong mi ngwa yin ki fa de ko la kama tuyum di da sam kong ngum ngi kwe da ma tali wiki SKFM

0: Amexesha yeniriqa amako 5 minutes ngiyekhwa ndimbabadela doyicicile 13 ncede murusani program sicame yakhwa ncisi program ekuncwako ndimonika nzunga ndifritsinonge
1: ingqundiqo 5 minutes neyiskyfim tamngigqikhamkhulam kusam kuprogram murusani ndamurusani sibani ngiyaxenxa iyewilling minqa ndifritsinonge ke monika jonga
0: Te morosani programs kincede koma kuboris khadzente ikara kwako go parlamente si afsetengs komitee ta tisi na go ya hana tsika president Cyril Ramaphosa wa kadia konkara go ha vita ke go tlae ka go khwendeta tlae go di shuri senta tsau karate koma go South Africa si tsau komisare se India ke teko Anil Sukal Departemente una un tlae kundeta zaro tlae kunkadea tlae ki te kusina go ya ta. Programme kheria te kwa te komago. Sesa de kana dinzi kloko di University of South Africa si e UNISA. Khasi e sure klase na go kwena tsaro in tlae ziki. Dina a kao ko anezi a swirika otati kwa tukho ka zao ki. Akhodzi teko mkheri na khunu tsame teki siya kutwere ama teko ati kwele mburi ya teko mago.
1: Ko programa amorosani ka toti sing kwe tam, parlamen ke komiti gitu ki tasang ke ya tu tiga sing tutru gitu kon hei ke fadaili ki ke presiden serama posa ke ya yi nga da gam hergul kamo ika ki ngola ke chiu seka ngki kondisa plasi. South Africa ka woko mshare siya Gia India Anil Sukalal ke kengke departemen ang wa interest nala wa yung iki pangakay ya tu sing di kengkak ang ikwa lungsa ka ang university ang wa South Africa yoni sa gusto gita sing ke eskola mhi ng he ng kwa ang kidun ang sukuis ko gusto sing trusing sa kwa kabrega kwa ka tuyrian ng kusang kung mo kadam talibing

mekcesika tweri etiki amakhana ncedi ekhwela mborisi konkwacame ndimbambatela twe ca ucamski cicirtatina sibori eqiyago timonika nzunga dertarangiero saisikhwena peter maritzburg tacite dorobha ekigosi nati ombapirana ana south africa kiyacana khwanya ti sesaziswirisi natinki porisana akokhwe akgoti heroin tacite xheyigwa ama onanako hanyo kuyizixwadi zixewuxwadi khwana uncima sincwayiti ncamsiki swirisi natintsi astratiyaki ama qunkaqwarhwa ama onanako hata rhoku zitese natin sesahe porisana zaw oki teqo sesatatin khwena nomsunzi tacite municipaliteti e peter maritzburg esesatin xhwiri zaw kakekwana zixhanyisenta porisa ki kuya manqo khwe robert nitswanda akaratin sesae khana monkarako ha ombapira na sasa akonkarako tin khwena na feta ki tive khwa khwa zaw ka dinamo enko khain kai tita vereniging ecesi kaplaaslike regering na te manqo salga takqisen khwena kabineti na xe edo karatin kwa veta he municipaliteti zi zaro xaeka kwana a mandati khwe parlamente ekiswirisen ta ncina a karatin zaro xaeka si eswirisenu regering ecesi ka municipaliteti zi athi aparte ikara mandati ki xere xae zitama tesen ta nxhama tifuifu kwirizi ki kwanka ite tsinzasen anyamako tego zaro xae zi axhomako nu salge xankhwena kuya manqo khweya motalatale modiba akaratin veta siswirikehe khasiye eft ya parteiziki dangohe xhatiyo ana zaro areko xeezi ya ncomnu thiya municipaliteti ziki khuzitsheka karakuntita te borisi kheri oe Ukraine President Volodymyr Zelensky aka te khana anisiki tsesi ka tam di Ruslandi ka ko tesna tinki how to di ngui a khai o konka o a ka o sena tin tam ngui a sino tsipa o e konka o e bank korstan no Yaroslav ta ti ten ga o siki o ka thu sika ka o sena tin mukunda di khovenir a Yaroslav Kitina aka te drien nientaha Ukraine musiki anako tinkwena khana he uka etu si kwa kwi tesina tinkin o tinta tia kwena ho tu jingu izi sawi konga o jina chi pai kloki zawar kona ki thu ji khaji he swiri sina tin kum aka frai a di bomba si ako tere tinkim Ruslan si amina aka te seisona tin feifu Ukraine si kaku ka bomba ji khana doro pa ki si aku tere tin ta nge tin vie ke kin ta mu sa kha sa he kaku ji a thu tsui ta khoro ti khwen za o den ka o ji na ho to e ko ji tso ni sa tse khe am sen ta ti ta e te twe ri khwen am bori si khere o ta me te ki u sorry fir iri ui tsam me si tsama de kwa te tsu bori ji a te ko mango xka fm ki

Exka FM 107 xinxeke nehera ke mtsasa mtsofite ncineke ke icamtsa ke piano move ke stavo ke camtsa ke qoma ncinxeke wola ke qhamuka qhamtsa ke tu icamtsa ke arandi yarta mani ke chimbo ke qala camtsa ke wola qhamtsa ke mtsati dima ke qacwa qala aqonxe mtsari ke qala a tonrda ke disiste ohoste students in season 2 ke qala mtsa ke mtsa viki mtsa tsoke mtsa irse viki tsanqo ke mtsa qonxe mtsa qonxe qhamtsa ke ohoste smandi wa mtsa something in that did it. Uza namshoqanqo ke xala cinci moya wami cha abu vonsi ndikuterona ke a xinxe ke xala cinci moya tiwa ke wole imtsa wa xinxe imtsa bo khonge timbo ene a xa imtsa ka xa imtsa ke fefiri ke xala cinci moya e wa donar da khantsi moya imtsa singi imtsa xa moya xa wa e xa khamo ke imtsa ramtsa sine ke imtsa a nqulo i qhwa ta xa ta qhulo imtsa ta ke usena a xa imtsa ke imtsa pasi imtsa sing ka ke xa musi ngi a xa xa qwa fi ko ma nqa khamo ke ta ka usena na imtsa pala pala imtsa Vicky, a camsa, came such a dog, Vicky, a camsa, goski, he, him, such a thing, he asking who. Come sing, yeah, cock, crow, window, make him so on, so on pala palata, they am just in the gang. We coma, kick up, no, catawa, we coma, kay here, young, a camoque, came to Thompson, tigia, out, got Thompson, tigia, come, got Thompson, tigia, ya, a gomica. Tuesday, I come to the game, sa wola, eom, sa titia, e, Tuesday, and warm, so sing, he, oo. Pala pala, came to one of the cinema of the night again. Came to come on some new uncle was with Tiki. He have become a great time at Kamokamsa. Vicoma came and Amsa, I want to wait. Ka Goshi and Dogan, come chindua, gats at someone, Hegeki Apasi, a Ozella at Ukwe, Agi come or talk, Agi come at the Goshen. I got one of them saying, Nuya, got what Tiki he can come to give you come and look come with him to look at Nuya. It's only game to take the come, Mam Timaki, Sanguia, I can't tell him, Sanguia, I can't tell him, Sakumsi, I can't tell him, Sundaha, what's him hot in them, sir, him, sir, num, come, eh, he wants a decent item. What come on, Dora? Who's in a conham city game set to Palapalaka? Msakam to my attic dams, I guess, so no high, Mamsa, Msima, Msakoma, Akam, Sima, Msaka, Akam, Sima, Sima, Akam, and the Siki, come on, Dora, come to the Gatta, Tama, eh, Msasinki, Msamania, Tulua, Msadim, Samania, Yungam, Sadisim, Samania, or come at Ega, which is again of the Hakamadam, and come on, Dora, and what come, eh, young then, Akon Hamza. Kage, Tiki, he got Gatta, can no come away. Kuike o mana ya ehe pasa along senga mana e pasa senga hinga ke ke chike e ga nga o e akaka ano da ka na tsamu si sewa tsamandwa yang pasa senga ya tsamandwa yang pasa ama ke kausi ke ang ho to kausi ke ang ka gya ka kang kuike gya ka mana ka gya ka tonchi ke chike asin ko ka kang asin hai te ke ka e man ho to e of ka e ma to e te chike e ke ke khon ko chike ke ke bhani ko ma amara ke kato tu tak tsum tsa se ka wisi ndo kana tsamu sisi ko eh he kang a ka ya tsatsi ko ya pa nga tsatsi msa a khamse nga ta nga dike ke he asa ko nga ko ya ka ka ta ya kana tsamu sisi ati sa wa ka wa nga ta ni sita tsiri ni a khamse ntsi ta ma a tsowa sin ha ka ke tsige a ngo tu ko ka o wa a ama tsi ta ma ra tsong o ka wa ke tsige ka khong ko o tsong o ka ke tsigang ke o ka u tsige ke te tsiga tsa sing ke ko en ha le mo nga wa nga ni sita tsiri ta ke ntima kankoya tsameka na tsimo sa tsimo ka kankotswa wa a tsitswa mo tsimo kankotswa nga wa ya em tsimo kankotswa ka toma ya na ma tsoa ka wa anqoka ka ni sicacwa wa ka tsacika ke kamane wa ta kweta mko kamane wa ta mita mi a kan o kankoya tsameka na tsimo sisi out ge o ko ya wanga tsacacwa tsana ge kwa wanga ya ni sicacwa ka wishinga nota ka wa kankoya ndo wa ka nga na tsimo sika tsigam tsa kankoya ndo wa ka na tsimo sika mtsa ni si okoya ndo kana tsimumtsa kana tsimusi se kang tsa tsa tsa ni tsa tsimbu ma kimtsa wala ke abu kha mo tsa tsa fite ni tsa oi a tsa kale mo a ke tara ka tsa wa e bi a tsa tsa ke heri keng ke tsa tsang tsime wala tsa ke donor de kha im tsa vi ke a ku tsa su ko tsang a ku tsa im tsa kha tsa vi ka ho khosa tsa tsa ke free de kha game tsa kha ma tsa tsang kai ya ku ngam tsa ke de tam siwa i du mo la ho shi nam tsa ti ti ang ho ya tsa ngu tsa ka ho shi kha tsa ko a khan ko qe a kha tsa de ke Osisi ke hi khale mongwe ka wa o kui ka e ya wa nne ya ni sicacwa ya nne ya ncacwe ka ke mtsima ka go ya tsheme kana ke mosi mtsima ka go ke a tu mami o ka kana ke mosi ka thami ke go kana ke mosi ka ka ka no da khami ke jela sika kana ke mosi ka go e o tsike ke tsa mami kana ke mosi se ka wa mi a problema ka o mi tsike ka o tsike ma ke o tsike ma ke ka tsike ma ke ngume ka u sena ka tsa sene ka tsa khora ka em ka wa tsike ka mpasi a ni sicacwe o wa tsinga ke kamane wa ta mega kwin o kamane wa ta mega kwin tamkoi
kanakum sa giyak ng ko kanahim sa atisam sa kanakum sa giyak ng sa ang hoto ko kanakum sa ano da ka kawisigan mo na maram sa tiyon hi sa mani oha taas ang kigam sa mani oha tawa na katusin sa mani oha taafis tanu ka am sa kam kumay kalak ham sa gidunar da ka eh sa kumay taak kama kawisigan doa taak hangot eh kaki kajala si o kantum si o katusi sa ngay kaki ko eh him sa wasigal kama kwa em sawa ngwatu watsige kwa em sawa kwa tia ka wisi gandu awa msa jiwa at khamsinka kwa hasta ka tati kwa guli tati kwa ngwa tati chika ayo jit kwa ngwetu maha ka ngwa tia jit kwa ngwetu maha ka ngwa ngwa ya tungu asin hii kake mching nga ma chikwa e ito ma mching nga ma chikwa chikwa chikwa chikwa mching nga ma chikwa atu probir talami ka wisi gandu awa kala msa kwa ta kwa ta kwa ta kwa ta kwa ta sing hai ka e ka na kong sim sa sa kang kui ka e ya ka yam sa kang kui ka e ka ya ka lam sa kang kui ya ha tu ngung tua ka am sa ki ka wisi kan wara sa titi mai ka ka kwa sa ki tera ngam indom sa sawa e bi ya ka am sa ke hurricane e bi kruja ka am sa ki chimbo e lam sa singim sa titi mai ka tani ngho e a kam kam ka ki kum ngung chungim sa sa a tu e ka am sa ki firin fiyar ta ka monita kam sa fitin dua ngung no sa wara kam ki kum ngung ngay

XKFM 107 nxeke nehara ke mtshaza mtshafita ncindwa ke ke camtshe ke xala camtshumeka asiko ke dzozi ceca ke camtshe ke xala ke titi yaqhuma qhamuka camtshe ke 3 camtshe ke 2 monite ke chimbo interesting ke kawishike qhwa qhwa cha emtshaza wa kwamtshobora qhatswa ke xala ke mtshaza qhwa kha ku xaye awa camtshinga e otiti singa e yapa simtshe singa ke okuyike mtshaza ka ke kana wala usi cwa ke ne tichwa e omiqhatla kana camtshe ya qhawa mi kana camtshe ya ano da ga tsame ke tshe o kana tsame se ya tsame ke tloka na tsame se se ya a komi ke tshe da tsinga o ka ke ya o ya tsala o ke ya tonga se nne o ke ya tonga khama tse fa long sa tsaka pa sa nne ke ke ka wisi ya ndwa ma ne ya khoa ke tsame se na qaya o vola se na qaya tshe ke ka nga ngoto o tshe ka ha a khamsing a khamsa tere ke kana tsame se tshe pa se mtso panga kana tsame se tshe pa se mtso tsa mtsa asing e uchi ke shinka e ka nga khwa samtsam tsa seng e uchi wisi se ka e ka nga huimtsa tseng hite ke ko e himtsa se kala ka ne tsung se kolem tsa awa kolem tsa gomewa tsa tisam tsa tsa o tsa tuma tsa tsa ta akong ke tsike ma senda ka tsodzela mi tsike ma mang hoto ta tsona ka to si wan tsa tu ko e o tsa a kham tu ko e he kang jalam tsam tsa kham tu ko e kang tuma tsam tsa kham tu ko e kang tuma tsa ta ga wisi ka na wa awa a tsoa sinti ga chinka tsoa sinti ka ke ne mang hlito tsa mo tsang tsodzela mi ta ko e masatsi ke ko ema khamsa tse se mutu wa qhomi se mutu wa khami ke go tse ke go tsena tane ka ga tsa ke ka khwe ya e he kana tsa mo se fa a tsinga tsa ke tse fa ne se tsa tse ya ke ne tsika nga ka qhomi tse ga ka qhomi mi khaka a qhomi fu khaka wa khami ke go da ka tsho wa tsike kana tsa mo se se a kona ne se tsa kana tsa mo se a kona tsa kana tsa mo se a kona wa tu ka ya ka jala sing da tsike e kang pasi a kwa mo tsike kang pasi a go ya wa asin tsa e ke ke tsike ka nga a qwa ya for menner wa ko jala a qwa ya to he ka wa tsike kang nam a hui a tsike kang a kwa sa a tsike e kang a to wa tsa ke tsike ka nga to a tsela tsa tsa ke tsike tsike a singa tsho jala mtsa a nhite ke ke a u tsika no fa nhite ke ke a tsela nhite ke a panga tsike a tsoa a kwistan ke ke a tsatsa ke problema wa tswa fistan ka ke a khuwa tsigisi tsigando a khene tsi tsiana a panga da quality maka dui ta o khaba quality maka dui ta khusi ya ka dui ta wa khama a tsatsa ka nna ka nam tsasene kana tsemo sisi tsatsa a khonya wa tsatsa a tsala a tsatsa a tisa ya ka a da ke ke a o tsi ke a khantsi ke a panga tsi o tsi ko e a khama a nna wa nne ko e a wa khama a pa si a seng o tsi ke e kang jala fa panga panga tsi ke kang jala dam tsi kana ke mo sisi o ka wa lo sisi ka ya a tsatsa a tsoma a ya tsoma a da a tsala a ya tsoma da ka a ya tsoma da tisa a da ke a pa si a seng nka ke tsi ke a panga o tsi ke a o a pa si a nge ke ke a khamtsi jala seng tike he kwadzala am tsa senga le tsemusi tsa akaka anwa ka khona of ya standin ka ya tswa tuka ke a khama kona va tswa tuka a panga tsana tswa tuka ke a raka tsana tswa tuka ke a go tsika ndo ta ka wisi ndo akang anenda ke mtsa tutu singu ka wisi na mtsa tutu khai ka wisi na nka dzala khama mtsa nike ke mtsa wola ya e ma mtsima ka nga dzala khama mtsa mtsa wola e ma mtsima ka nga to khama mtsa mtsa sa dai ga na tsemusi wola o kanko ya nta ke a go a tlatla kana tsemusi se ya ka khama khoi ara tsinga kana kang ya atung a tswa khama ko e problema ke afa tswa ke ko problema ke ada kana tsemusi kana ka kang a tsala a kang a khada ke ni a qwa ada ke tswa kana o a tsiwa khong nge fa tong tswa khong ta ka ka tswa ke ha ko tswa ya tunga sing ya tunga fa stan khama ka ke tsinga ma mi tlatla ko tswa mo tsinga ma mi tlatla ko tsala mi tsima o da kana wala u sisi ke ema tu kone problema ke ke ema tu ha khong nge problema ke ya tung along sa wan tsam singa a e ka e wa sentse wa senta wa tsi he tswa a thuisa tsikana ke ka tsanga thuisa tsana ke ka qala thuisa tsana ke ka panga a moni tsi ga wa tsantsa ke tsikana a moni tsi ga wa khetsa tsa ke tsikana da ga wisi ka ndo a anta ke kana tsamo si si a pa si a okui he o fa okui ho khetsa wisi na okui ho qama tsatsa ke ga wisi ka ndo tsiki ka nga qala ke hem tsa a khamo qala ke ka mtsa a owa asatie wa sentse wa khongwe ke khanga ke tsita marke asaka a gutsi ga ndwa ta kang a tlenga tsho a gutsi no da kang kang a mpa of kang a mkhama khwe a tse ga mtwa kang hu a da kang ga na tsemusi se kang a nna da nna kang kang a ba nna da nna kang kang da tsoka ni si u ka ke ne tsike mamone wa nka ka gremi
Oko eyagi singi kona yako yake uge yako old kawatsi ya au chavilo msa agani ya akutiti dege kwa yako yako kama wa skola agani kama wa tia au kama kirka au kama wa kuri ina hati ke iko yawa na kwa kangu kwa anwa tike ikang pasi ipanga pesa niki kawa ina hati ke tike akama au kama tike yagi sa ega kona akwa pesa niki tika no aka koe atiti sando adan danga wa kawisi gano van afu tiki neke emo kama kwa ngia tika yagi sa Akua, a hana amanaki, Kosian oak and our kama. The Chiganoka gang, Kosianaka, Kama quia toga, Kama quia, the Kosianaka, Kakang on the key, Katling, how aki. Chisis a gang, agi, agi, agi, no, ka afle agi, a planishing. Duma, anganis, the chiki gang passimogo, the chiki gang passimogo, the man akua, sinkaki, Chimaki, oh, Chimaki, awa, Kosian do egi kunang. Mchimaki oda kausi na kui hajala. Kui atia singu kui aplani singu hake ki kana kamu si chike mang hotu ke ejala ma kam si ke ejala. Chike ki koe agi kamam sa sini hurupu ya e ya ngajala. Hurupu ai kana kamu si apanga u chike ka ajala u chike ka kumu chike ka toa ke au nga chua. Nga wake ya egi atua kya chua nga atata egi atua chua nga. Chike asinga wa ya gini ka amda kama tuhung. A midawa mo chika ka man ho to midawa chika ka man khama midawa de ka wisigan do ka nga wa chi jala sanka e ka na kam si ke a u chi ya sa wa ka ka to ke a e ka ko a ya tan ko gi ni sin chi ga na hu to to o hu to ko ka wa chi ga na kana kang a gu kang a ka nga nga kana ka gu kang a kham nga kana ka gu kang a panga nga ngi ke ki ka jala si ma ka ti um chi ma kang a ka ka a fur va ha ki a pa sa panga chi ga o ya ko ko a chi ga o he ya to a ka nga ya to a ke re ya re ste la ki ni ko na ka nga ka na ka kham a wa sin ha ta ka ke de duma ko na wa ka ke de ni chi jala o chi ga ma ma de chi chi ngi ka ka tu o cha mi ka ka nga nga ho tu nga mi ka ku ta mo da ka ku ni ko ko na ka a ko ta o ta a ka nga chi de nga ke a ka ka ka nga chi Taka eh he a hoti mama ki geo ya chama ki tinu mang kwa ki kao wa ko na ki kam o chi sa he ka ga kho ha pla a akka ka ta ni o chi khoya sing he ki ni mi ta wa ya ang dui ki a ka kho ki ng kam ga chi a wa ka ki ng kam ga chi a ta ki kao chi ki ta ka ma ni wa ta o thun da ma e ta ya ka ku cho ka ma ni wa ta wo la ma e ta do ha ka ka ku ng ya chi nga machi ko kam chinga machi ko nam chinga machi he kwa o tro e kwa chima ki o dan ga jige masing na mid a to a to a kam chi ge ka ngwa to kona kang wa chi ge kang asin ya ka ka to ma ata ka la to ma ta kang ngwa to ma ta a ko no nga ka sing ni u a ka pa sia a jala a chi ga na ke ya chi ge he a cha wa u chi a cha wa kang chi a cha wa banga kana kamu si sim cha sing de ge sim cha ngwa to chi ge kang tsong tsoa kaung ngam se tsoa ka tsong tsoa a a kan nga kham ga fa ta ka o a sing tsoma ka ka ge ni tsike ka ma tu ra mar kana tsamu si si a dui ta a kan chim ka wi si kan wa a wa tsike ka tsi a ke tsi u ka tsi a ge panga chi a ke ngam chi a ge kan chi tsi kan wa ka ge ke kan tsum ko tsi kan ngam tsoa chi tsoa o khong ne tsa ge ne a tsa kon ha da wa a ka ka ge tsi kan wa tsa wi sin de ge tsi kan wa ka nga kham ko ya tsoa tsi kan ka nga o da ya furwa ka ke kona kana tsumisi o a rabbi troka ke tsiwisi ka ndoya a kondisa kona ya tunga ne tsumisi a ngwa tsika na kana tsumisi o gya kona wan tsiki ya ke sa kona wa o ite e tsiki o ngwa ya tswa o khonwe tsiki tsi a o tsi khonwe tsiki i a ga da wa tsiki ya ko ka o tsiki ya ko panga tsiki ya ko ngwa ko tsiki ya ko khadzu ka thoda wa tsiki tsi jela khamo ko kana ka hang ne kana tsumisi kona ka hang
ya kama a kuna kang ya ngotwa kuna kang ya tongwa te ya pasi ato to khai ka usina ngai kulite ma kang a khama ka usina kulite ma ujala khama ka usina kulite ma khama khama ka usina da asin utegi mi titi e da mi wala e te chike pasi mo jala e a kwa kwa u kaga kya e da marka a dui dat ina waka ki chu koi a ki wa ama ki wa khonyu yo ku gya hika chike a chike chu o va ki chike a tsa ka ka ya a tsa chike a tsa ka ke tsini kana chimbon wa chi chiki hana chana mchani ke wa chiki he kek kek kek kan khama khwe a ya ju e khama khwe te ne chi jala sang e ju da wa gi te chi te khama ju na kan khama ko ke chi ya chi ke tsaya ya ka thu ta an khama ko chi ga ne ha ju e khama khwe te ke ne ya chi ya ke qau qau chi ya ke tsala qau chi ya ke khang ko ngo chi ya ke kho sa qwa a tu ru te ki sa chi ga e ya ke ngwa tu a tu ru te ki gu chi ga e kang ke khama de ga na mcha sing ke u shi ga ndu wa ka nga wa chike ega na chamusi se kang pasim cha ga chike ga na chamusi se kang pasim cha khri nhe chamani chwa wa ta ama kare khe kausi na nhe chamani chwa wa ta to ka usi na nhe chamani chwa wa ta chike ajala khama wan ka e he an hawa chige sin o ka e ya chwa to to kan chige sa chwa to to gu chige sin a chwa nhe ke ki chimbo e o titya e he ma nga chike o titya ma khang o titya ma khang chige ma kamani ya khwa o chige ya a kan chi o wa dang chi panga chi o wa dang chi si ching o wa dang chi pla chi khong ni tui sing e ti chi khoi ge nu khong la sa chi ge da ge ni ma wa kon ha ka ka ge chi ga o chi ga ge khang ngo ji khong ni cha ge ga ji khong ni cha ge a ge kha ji khong ngo ge ge sing ge chi ge ndu wa wa chi khong ngo ge ni ma wa kon ha ka ka ya ngai a ka ka ge chi wa ya ge wa kon ka ka ngai a ka ka da chi nga ga na te kha ma ge a ka ka da ge ni ta wa a da wa chi ge ge khang ko e chi ge ge a ge o e chi ge ge ngo ko yo chi ge ge pang ga e wa ne ko tu wa ge ge ni sang ndu a ge kha ma chigi an hai kwa ka ka nei ra ka fa to kuna kan kham ko to kuna a khang ko da mar chi kan dwa kang ya tung a kham bo chi na ka ngo chi ge he sa a ka ka nei ko ko ka na ka ge ni ya te kham sa na a ka ka o ka nga o i khang ko na wa tsala a ng ko nei wa ki ka i jala khang ha ki ka i jala panga no a ki ka i jala wa na fur fa a ki ka na tum si si a ma ko a ka ka a panga chi ka jala sin ka na kang ka na wa lo si si ka wa chi ge kang a kwa sa ka wa chi ge kang a panga no wa ka wa chi ge kang a jala khama a ta khichu sikana makare he u ko sikan do khika sikan do he ke ke kai ka ko ino ka eti te ko ino ma mi man ya wa ta chi ya jala khan ma na wa ta chi ya khum khama ta mi ti ti un ta mi wala ang da pa si ma ka kwa o to to si u ka ti ma kang jala ta ka ti ma kang pa si mo khama ka ti ma kang pa si mo panga ta ka usiana kang a kang cha sare kang a tsala mcha ki chi ke kwa jala mcha sing ngwa ali ka usiana mu panga ka e ya chi jala sa ka e he ka nga nga kwa ka e kana tsamu si o ka ka afur ba ki apa si o panga ka ka afur ba ki apa si o ka de tsiga no ka mtsaga mhe ke ke ko tsi jela sim nam da sam tsaki tereng ning doai da sam tsaki tereng ning doai mile tsa ke tsam tsa a dip sina tsam tsa ke mile tsam tsa fiteng ke ma vusa dj kwa kala tsam tsuma e wala tsam tsa ke kuma ngem tsa ke ka kwa tsa ke ngem tsa kuma ngem tsa ebi fitia dip sen mile tsi wam tsa ki tereng ning tsa ke xk 100 tsi ke ne ga

Xka FM 107 nxekeni ngira ke mntase ake kana chemuse ke mntawo la ke ngumqhamuke bazamtsha ke tere ncino ke kinguna dake chamtsha ke life ke ngumana ngumqhamuke wala ngumqhamuke chamtsha ke 3 chamtsha ke phone tuna ke chimbo eh mntase nge wala ke anqo cacwa mntsa chamtsha wala chamtsha ke fifiri mntsa chamtsha fifiri program ke xa chamtsha kuma ke mntsa wala angumcacwa ke usiyana ke mntsa titi ucacwa mntsa le ngumqhamuke kuma namxa ibi Victor ke xa ke mntsa asika maxa atiwa ke chimwa chimbo a chamtsha ke mntsa sang ya wa borikui akon hamsa de game tsati tendwa emsa antong no tsati tendwa tsong no a khamsa ke kulite mam tsa program tsi ya khawa game tsa ye program tsa tsam tsam sa sa ke kuma nga tsung ke ta ke wisena a khaine ke mtsi ma kang kala game tsa khwa khona tsi sa game tsa program tsa tsang ke wisena tsa khwa ke ngaba ke tsoya ka ke wisena nyo ta ke ka e o ka na tsomisi o wa sa khaine ke ka ke wa tsala ke ka ya tsatsa a tsala a wa tsatsa a kuma a wa tsatsa a dungkang a nwa wa dungkang a khamang de ke kana tsomisi asa akwe ya cala asa akankwe ka ka e ka nga khosa asa akankwe ka e ya qonqhe a ka ke mtsima ka ngtsela o qonqwe ka na tsemusi ka ke ya he ka a ka khwe nqwa tsi nqwe ka ka qonqwe ka ka nqwa tsi nqwe ka panga o ya ka nqwa ke tsi nqwe ka ka o le se dige o isigana ka cala mtsa ka o isena qonqwa mtsa ke mtsama ne ya o da a re ko nqwa tsi mtsama ne ya o da a tu nqwa ka o isena da ko he ka ngtsa mlita wa tsi kwa e kam tsa kote tsi kwa e kam tsa ngolo to tsi awa mtsa sa ngi o tsa banga ka usisi ki a tsala kama ka usisi ki a to kama ka usisi ki a tsum kama ka usisi na kang mtsa ngolo to ta tsum sna a e mtsa wa ngi ki ka e tsike ka ki kwang ko tsike ka ki kwang ko tsike ka ki kwang ko ka tsi ka ki wa tsu ku ika e kan apa si a ngi mtsa usisi ka na tsum usisi mtsa sa u kang sa kong ra ta ki tsike e a tsua o tsike a tsua banga tsike a tsua wa chika e kwai atso wa tangku ika e kan pasi asa titi atani pasi akam sa chinga kai kana tsim sa sa de ke beta akwant e de ke pasi akam beta beta akwant de pasi apanga khama beta beta akwant de pasi yang ago beta apanga ya akwant de ang pasi yang alungsa ka ya alungsa ka ai ngasa ngai ka alungsa ke ngasa ngai de ke ka e ka kho kho chiki ka ma pasi ma kham chiki ka pasi ma hotu a wa kawisisi ka eme tsam singa kwa kwa kawisisi ka eme wala kwa kwa kawisisi ka eme tsam agame kwa chikandwa he akang wa chikandwa he asak kwa ka chika e kang ang wa tu apa si ang hi kala tsam ke chike ma o e kala tsam ke chike ma sing he kala tsam ke chike ma kwa wa ma pasi ma o jala mi tsam sing mo jala mi titi nhe ke ka mane kwa kwa chike ka ang akang tsena mo sing kana asa tsa ake beta ya eha a khangwa tse sa khanga ka ke a u hong u nge ti ding chi a u hong o di a u hm seng ka ke ko e a wa o ha dua ti ga sa ka sa ka ka wa ti ga jala khamo ga tse seng ti ti ya e ke se ke tsa ke chi o se ke khangwa nwa wa o se se ke khong to beta a seng de ke a tsos a ka u se ga ndwa ka e o problema wa ke ka e problema chi ga a wa ngi a chigbe awa mtsinga mama tswaka ngoka ke sa tsimtsinga mama tswinga ngoka ke ke otsu o kwa awa ngwa ya ka singela

yin ha titi he chiga chiga chiga kwanko oku ya chiga a singa chiga singa chiga a kwa he a u chiga kwa he kwa chiga kwa he kwa u chiga aki wana problema ki kuna kuima aki kama kunwa kau si sikan kwa msa sini kawa oku ike he a teni chani si ka oku ike a chak ng chak ike ki mchima ki o da chiu si ke ki kune sakta o wawa nisi de ki mchima mama tue isa a chiga egi nasi ki kami engai titi ki kwa gwege watu kini titi kini kwa gwea kwa kwa kwa kwa kwa titi kaki uwa kwa ehe jalami o mtoko gya kwa o mtoko chi o matango sa achiki siki kami kwa gya chwa kana kama sasa kana kama sasa asa kwa kwa kwa titi hinchi ka ehe atuwa ama sae he sa kari wola he asingi titi ana kwa kwa chino kia he atakamu a wola tisa ni chika na kwa kwa kama afuka chuma uka jala ata atoru tachi uka kwa wachiki he a apa nga panga ufuci ya ngo kona ta marti ti ana atro ta tsire tsa khama tso ti ti ana tsi da wa kula ta atro tsa khama tso ta ka e o khali mo ngui as sa tsi ka neski khya a ta maka wa ko e he si ta khoi nga wa a ta ma tsi ya sin tso ka gi ne ka kula problema da ka tso tsi ya ha na ki kula a a sin ti ri ni ti ti ana tso tsi ngui ki ata ni ang a wa kunwa o ata ni ang nga wa lando tsinga kana kang kana tsamushika e he a wona tsi u problem mo tsi ya atla atisha wa atla kone ne mi ki ko a ki anwe o lang tsi ta sim wa sa tsi ke he problem ke tsi ko an tsi ya a ke mo ko a problem ai a tso ni tsi ma du ta a ka ka ka ka ta singe kana tso kana wo lo si si o ka tso tsi ke he a problem ka he kana tsamushika atla ka ko a ka ka a ke wa he a tso tu ke a tsa ya tsoki a tsonka ya tsoki a tsoa o kona tsoki a tsoa sa tsiana va tsoki a tsoa panga ka usena da matsi ke ha to a wa a hwela khiti ha nka ya tung a tutu sa a ya tung ke a tung lu sa a an sin heke ke amane nga tse fa amane gwa tse mtsima kang a panga khama o mtsima kang wa tsi jala sa mtsi ke e kang a o ya tutu ha khosa a tutu ha gwa he an hi ka jala si tsiano kang kang tsa sa ada kana tsimusi o tsa sene kana tsimusi si kang ko i akama o atata kana tsimusi si a sa o ina ga tsi ke khu ina ga tsi he tswetjela a hang akama a problem ando tsa o se ke tsi ke a tsi bo ma he kana tsimusi sa kha ke tsi o fa panga tsi khale mo nga panga tsi khale nga tsho tsi da ke a tsho tsi a o sa kha da ke a o tsi ke tsho tsi a problem ta ina ga tsiga kwa kona ina ga tsiga sa tsaya ho smake wa ka tloka ke dawa nwe he tsiga na dawa mo tsiga ke kamtsi na dawa mo tsoga ke kamtsi na u dawa mo ke guta wa tsiga na ka ke tsole u dawa mo ke guta wa tsene ka ke tsho o dawa mo ne tsiga ra ka tsene ke ra ka kwa ka ke sa khu mjo problema mo wa ka mjo khona mo wa ka la a duit a kwa an an a ka ka duit a kha ke go ya ke kwa a fa ke kwa ke tsiga na ka a kam ya ke tsala wa ke kwa na ke kwa e he kang an o no tsikana a pa sang o gu tsikana ng tetsi ang o kam tsikana ng tetsi da mar tsiki a ke sing tlo tsa ke sa go ka tsoki ama ka ke mo pa si mang o tsikang tsigwe hana ta tsiki a tla ke ko a tsoki o ta problema mo jo wa ya di ta ko an ya di ta mane a asing de ke ni problema tswa wa a tsoki kam tsikana da wa ke kam tsana o tsika do le ke kam tsikana o gandi ya es ke ko tsiana ka tutu ke o tsiana ta ke ke tsa mo jo wa ka kia ang ka tsike a go sa o go ka ga nene ga ndwa se tswa o tsimona se ke ga o tsimona se ke go he ke o nno wa tsike ke ga ndwa he ke toto ke jala o nno tsana he ke panga o nno tsana ke ke ngawa o nna mang go ka mtsika ndwa ke ka tsinwe go go ntho kwa tsimbona ndwa mjo sa sa ne ne ya ngite ke ne yang ke kwa ke tsika ndwa ta a tsike a ngo ke ne tsike ke ke kwa kwa ya bu stand ke ne yang ke kwa ke tsika ndwa te ke ke khu o ke ke tsau ka tsike ke sa kwi ka wa ya moni e ga tse o tlo mtsika na ka ngam o ka tlo na kong o ka ta ya ta sing ya mani ya go ka wa mani ya ka manga tse ke ka tega e a ga tlo mtsike tsi ya sa khu yo tsike mo ka ne kwa ya tsi ga a hana ka ngoi ka tlo wa tsike ha a problem tega e tsi tlo do le ga tlo mtsika na sa tlo wa khamo khu ya da kha ke tlo da mar ke a sing ke ka tlo wa problem ya a wa tega wa problem ya a tsike e ga ga tlo mtsana o tsana a ke tsho tsau tsika na ka o kham a go sa nei o ba go go sing ke kata chike ita mutu wala magdu o atani cha gya nka wa gya ko ya nyo ya tisha cha ke mchi nga mo magdu ke kama chike kika e a o ngai ke tete sha tswa a ka khui ke ke sha kha ke go a ka tso ke sha tswa ta maka e hi awang cha ke la tri o chingwe ke chigwe ge
oh she do chigga a rechtela she do chigga a kong hair oh she do chigga to do the atunogiga our food and getting in here. Ming Kiatik kwa e yang togisa. The chingagiga kun the kanagam sasari kanakumusi se ataka a kamakunawa ya kwa a ya tala a ya kami kamakui ang tutusa. Oh ya, one day I'm taking me. Matota called, come with me to Matota, at Naya Matota, a cargo, the Mapasima, I sent only him can know. They got air cut and now, air can go now, come in me. Ya, ya, ya, ya, ya, to sing, ya, dooms are of your twins as aqui. They had doom as I'm he of us in he, chinga, maganagang, ya. Oh, see, at Nawa, not to talk as some work in him, Kaka. Chiganga. Matutu guci aku matua, nawan nawan cik anak mau pasi matutu gua gigucah. Karena kamu sasang, kau ini ada kawan kawan ini, kasing kau kan kau ada ki, ya kawan him cima niru makah ya kau nawa, ini kau makan ya kau o kuasa nawa a, dia kasing uofak angkat itu ya pasi kakan, uah meniru enam awal asing kaki neka awal kajala ya, asing ayah ki, sing kau cik kau wasa ki pernah kaki ne cik kau angda awal a. Ya ya ya kami kami kami dah tak masalah ya. Jingga gaya ngut alat ini. Ica sakui kaki manir ni kuama ya ica sakama kui. Ini kuama kui ica sakama kui. Dah cuci sian doa kanga alung sa msa taki msa sing hi u cigi sing kae hikang temui msa agau kae temui msa kami wat kami sakta gini msa tua kana cii u kana hola kae sakawun lagi cii kae gini cika nama tua lika. Toko na singka toko na guka ngkata ki khama ka ki maniria e ya ngai ka gini ka ko na okui ka wa chiang kho a khama cha wi singka ki ko e he kana tsamu si si asa a ka ka kana tsamu si si a panga chi ka e ya ngho to a tswa sa khong ko ke sa tswa a tswa sa khong ko i ka e ya chia a ta mar kana tsamu si a ngwas a chi sa ki ko a kana tsamu si si a ko ya ko kho a tani wa sa khong ko i ka e wa tani ga sin de gini chi ki ya khong ko ni gi sin sa jiwa kho sa nga wa a a tudde ti satin wa tudde kanchin wa rashid ya gani a kan oguchi o ga ci agda frata gani mi katte ki komi ci ta ci ma ki kamchat sa asur hota an uta wana ci ka ta agya titi mai na sa asur hota an ko ta akam akam ci ka ta agya kunwa wan cinna sa tun an odui usa akaka ta cinna kana kam sa sande ki kawa ci ya cinna kama kwi ke a to fa kuma ga ki ko ya ki kam da chiwi shiga nota ni ka ge khama ko e akwa khawa on kana kamu si sa singa ge chi sa sa ge chi sa khangu na wa ge chi o ko e ge akta ta chunga a asur ho ta ni a o ta ko na ge khama ko na ngi khama a khang ya ya a khang ya yu shi na ngi a khang ya yi ge sha khang na da chiwi shiga nota ni wa ko e a ta ni a a hana u mana fa ta na khang ya wa yi ge shi ni e ge ya ga ni ge shi o a kha chi ni tamar chika kai a kun no chika kai a khang no chika kai ai ai cha cha icha khang ko kai cha no kai icha kho kai ya sing de ki ne chika ang ma sha ko ang ka wa chiya chi jala khamo khoi o ya gu ka ta te chi a tso va gu ka ta kham sika de ki ne ka ang wa chi ya manira ma sing da tho ta wa manir ya e ya nga manir jala sing o ste ni chi khona dui ta afra a de ki chi ma aku na a khama tsigona mtsima aku na khaya tsigona mtsima a khankota mtsima a ng yang tawa da tena ti shawa da gini a ti ya singa a ka wa tsike hi ara ka khamu ka tsia singa wa tsia ti jela khamu khoi o ya ti shawa da gini ko ya gi khamu va ko ni da wa sing de ni a fra wa gi a ka khama mjo wa ti bi shiga no wa tsike hi a khan kha ya o te ha dun hi ko li ti ma gi a kam khama ko li ti ma a gi gi chiki akang no wa ko ne ne mi ka ka e da ko e me gi khama gani shi me gi khama ya ni de wi hasin de gi ne chi chi chi chi ga ma sin ga kwa wa chi gi he gi ki kham ga e da kan do ga chi shi ga na kam shi shi a ka ka a tung ka la wa ka ka tung ka na a sin ga shi shi ga e o ko e ya ki tung khama o chi gi ya ki kan wa he sin ga ko chi chi jala sin gi kwa tui Negi ke kuna ngada markawa kawa ko ya gigi kama daga ko na tsike ka angi lung saya da cinna kana kan kala kan ta sindiki ko e a tawa amutu awana ci tsoya e ha tsala a amutu awana atalia e ha tsala a wan atalia no ya tsala a gi tsike tsau ya sin hi tsike ka kwankwa da kana kan ya tsala kama
kona ke qhama ya ke longu sa qhama ko e kona ya ka tsala a ka wa kona e ya ke qhole qhama kana kanga o te ya tsala qhama ko ya ya kongwe a ke tsike jala qhomamtsi tsika e he kang khama ke qhomamtsi kausena kang ya tsala qhama a kausena kang ya qhok qhama a te ya tung a totu sing u kausena wa fa totu panga kausena a tswa gheng tsike he kang I'm going to go to the house. Tsakhandwa amse singi mtsaka khamke ya kanjala sing singi u tshisi ke e ka nga panga singi u tshisi ke ya qhi ke ga na tsamusisi a siti tshomla pa ya tshomwe ya a qhi ya tshomwe ke a tsankwisa tsene ke tsho tshike ya nga a o awancince ni sicacika ku ancince sicacika a qhi du ta wa nke ke tshinga mama ku ke khangwa tshike ke kai tshinga mama ku ke khanga tshikwa kai ta kana kanga teno tshike he a danga awancu hinga ncacika daga tsotsi ya dzala aka tsotsi ya tsuma ka tsotsi ya pasi ka tsuwa wa tsike ya pasi aku na ku khanga wa pasi aku na ku guka pasi asin ni u ka wisi na ama ka ke ti tsamwe ke atoto gwa ya turta gwa ka e he asati ya kaka ka a ti khisi a dzala a ti khisi ya tsuma a ti khisi ka gisi ka hor lor u ka gisa kwa ka gisa kwa da maka ngin Agika eh aki makresa kalemon agika eh aki jala kalemon agika eh ya tutuki kai atutuki panga tutuki ki chigan dua kanga na kemusi si msa sare ki sakal ata ki kawa kuna kawa panga chigi tega eh asin kawisi na ka kawa chingui ha kuna he akamsi ka tumo ko yawa kuma tumo ko yawa kama auna unka tega ni mana pasi mo ko saatung ko kiki ka ko eh chikrisi wa kawa ko eh chikrisi wa kawa Kakotua, and she come up with again. Mother Passimogus Atika came, Passimogo Gutika came, Passimogo Pangatika Kika. The Timoma Twisat from Timo Dagawi. Kay, I taught to Saga what to a Gutiano. I was singing Tigisin. Kangqua da akakalaka akakalako Tigisin. A okada maka Sakam Sungagi, dear Mti, Sasan O. Usa kamaka wisana da kawatsi kan en kwa ya o ya ci kisi ko tutu azala mza gitara ngana mza saki baby bia the vocalist ak tamsa a wa metenso mza fitengana mza saki excuse me on ratsiwa ngene ha

Exka FM 110 siwe nxeke nekhala ke mntase amthophi tencino ke lilizela wa enkabi kazi sa big zulu camsa ke qinqe wala qhamu khala khala nsete ke dri camsa ke 150 community ke chimbo mse titi ke ecqo ke wala camsa ke firire mse samsa ngqo nya tangi ke qala tsa mse ngqo ke khwenda ke mse qo imanqe ke mse aqo minqo mse tsa mse ngeya utsa ngqo mi xa ib vika ke mse titi aqo mse qo ra mse sa ke mse ke tera ngindwa ke ay inkabikazi sa big zulu icamse ke lilizela ke uyimanqela mtsasa ke qala cimthunge mtsa lili temse qoqo awakweke mtsa tutu singe umtsa tutu buka singe ke cwa tsiye ethi jela qhamwe ke kana cimu sisi a qanqa wa sa akha ngunqa wa ka cala a ka qonqa ya a ke ka usisi ke eta wa ka eto a ka e ka ngcela a ka e ka ngchuma a ka e ka ng a khwasa a ya qanqa ya a ke ke mtsima ka ng wa tsi jela sing mtsima ka atuma msima kang atoa uzena ngende ke kana tsamu sisi ntsa pa simtsa tutu ngai ke ki koe e ka ha ntsa toa tsam se ti wa msa sa kang koe ngai ke ki kamane ya kwang kwa le tiki ya kwang ngam se ntsa pa simtsa u sing u ngai ke ki kang koe ke tsa wa tsi ya tsi jela sing o wa gini kan ya tsa a chung a o ga tsi a kha tsi khamu ya e tsa tuma koe o wa tsa tsa ke a kha ke gini gisa a ngawa e gisa a ngudi kausi ya ndwa kanga ndeke ni akotu saa kanku ika ea kakaka chika ndwa kanga ndeke ni ke akakaka unwa akotua ngokalisi ka fustan chiki ya kanga mtasari kakua kanku ike wa chijala sange muku kuna chunga kakahu muku kuna kua kaka uka kuna kua chitwa nguya e hea kuna sitwa isike chung uka mawa akro diga mawa tasike icha cha chung kwa e hea gini gris agandia e kakua chiki hajala uwa kanga ndeke ni kwa a dawa ka akona kha kha kha tso tsike ya tjela sanga ngale ka tso kha ke ke tsike ya tutu a gutu a kha kha tutu ku a kha kha o ngkha ke o kuika e kana tsemu sisi ka o ngwa tshoya tso nce nka ke ne mtsi manga ma mi de o ka tsanga mi tsinga ma mi de o ka tsho mi tsinga mi de o ka a kha ngomi tso o ka kana tsemu sisi ya ncinci tso ka kana tsemu sisi ya ni si tsamo ko le mtsa singa ka tso tsike ya kha kha a hana nka wa o ka thota ni si tsamo ko le ka o tso tsike ya pasi a tso tsike jela tsoa tsika he au nga ya tsoa ya thota ani si tsamo fa go tsamo ko tsika ndo tsika ke thango ko tsike a ke go tsoa ka wa tsike he ka nga go tsamo ko ka wa tsike ka he a ya ka go tsamo ko ya tsonhi ya manya wa de tsike ya nqoda ya nqoqele ka wisi ndo ya manya wa de tsisi ka nang a nqoda a tsuna ya ya tsonhi ka wisi si tsike ya ya go tsoka wan tsanku i tsike a ke tsanku o tsike a ke ka mo ko tsike e ga ke tsonto ya ya a ni si ka mo kwe ka dang a tsonde ke mtsima o da mi da wa ko tsong mtsima o da mi da wa ko tsong mtsima o da mi da wa ko a tsanwa ka wisi si ke da ka wisi na ka hang ntse ke mtsa sing ke kana tsamo sisi mtsa a tsanku e kana tsamo sisi mtsa a khango ka wisi na kana tsamo sisi mtsa a nga ka wisi na kana tsamo sisi mtsa a khango ka wisi na da ka tsowa tsike he jela ka tsowa tsike he kang pasi ke kona nga na mtsa pasi mtsa kha mania e a tata a qanye a khama kwe kana tsamo sisi ya ngeke ke ne midawa ke sa tsike e he mage khango nwa midawa ke sa tsike mage kwa kana ka sa sare ka ka fa ro ga mtsa kana tsamo sisi ka ka kana tsamo sisi ko ka kana tsamo sisi tsho ka kana tsamo sisi sa tu a nga to mge tsoa ka ka wa a wola tsoa ha wa ka gya ko e he ka si tsoa a simpa si nwa ko e he a ka ka tsho tsho nga e ka tsho nga he ya thota wa re kha mo khwe a wa ko e ya tsho tu ka gi khama ko ya tsho tu ka ki au o toma ko ya tsho tu ka ki a gya ka wola ka kha mo khwe kana ga mtsa sa ke kana tsamo sisi wola wisisi a tlaka a no da khama khwe a ke tsho ke ha tu qo a ya tu ma khwasa da tsinga kana ka mtsa sa ke do a hu a ko ya ni khama ni nga ta le nga khango ni nga ta le nga ngwa ka ke ko problema ta mara a tlaka a qo a ya ni ho sa ka get cell phone sa bel a ta ke an ontsi sa tsi an go da khama tsho le se tsike ni jeno da ga tsi ya tsi go to a futhi ni aqhama tsori ni tsinga masi tsongi kwa ke ka ke orfuni tane ka tsotsi ya tsela sa ke ya tlatla no da khitsi ka kon he akika da ma aqhama futhi ni ka tsotsi ya tsitlatla gani da tswa o ka tsotsi ya tsinga u ke a da tsotsi ka tsasa ka tsena tsasa ka kana tsamo sisi to ma aqhaka nguya da gati ni ke tsasa ni tsaka ma go tsaka kom so ta khata ni wa tsama im tsa pasim tsa tani sin ke so na kha ma wa tsam ye ya pasim tsa o sing khama ka usina banga khama ka usina o kanya tsetsa sinto to singa ya ke mse tsamo ya kha mse ke mse disi tsam ye wa sona kha ke
ye kacang emtse sing ke emtse tidi emtse kom tse kitara nale dia kam tse ki baya bu ka kem tse sam tse ki exefem unerten si otun egeni ha.

0: Xam fir iri ek amoha exka FM ki mbambraha ho keketena di Maritz Berego bo re shure materama. ANC a veke rati kwe a klar vater reki denge a kushi Marian Hill ki ete kwini metro ki kaw kwa hwita polisa nga adi sinu a kaha ama kwini te klare hwi kwa sihita amboronga ekima. Polisa nga adi kwa no rati kum ama isi ka hambere wa eki ti yambuka kwa nse go tiyo aya kwe a kisi ya ko go amdi tlao ko a chaka kwa imatako hama tlao ta aratama. Rati kwa manga tako no hambere wa eki aratanko amkoma si tlao ta tino amkoma ama tia oro karo tama. Matako no ngimburunga yata mkoma kia hwa tama. Kwa Zulu Natal si di polise kuyema kwe a Robert Netziwinda nga di kwa no mburunga yata mkwe na koma ya mahuita gya wite no aiwe ma kwa na iki ankwe te data ma polisa na unauji tarata kukweji angawe kisi ya kwa ta ya tita sesa hatim. Madlanga komisi he komata sino do ang article 7 tunda ka sesa kusi ngo o polisa nki to mburunga sesa kon ankwe ahihi a ngo direktorati sinu a kurina jawewe takte ya kusesa ako he aida kitaki tesi u ngo sesa na manda o ma Matthew Sesoko mse kai kui hibe etama. Sesoko ndieta madlanga kumisi kaiki mshupia te no ama nga ade sinu a sesa kui e hamko kai kui vire hihi nise hama ngo o ma sesa kui hii te tam ngo aada tinitama hanumu. Ama ete kai kum kumisi koma rektar mbuise madlanga ma nga ade sinu hama ave mutetu o tini a hanki ngo o sesa kwe a ngo a ka vire ha ngo nyam kamja sesa kwe hiti a ngo ka inja kuita kwa naka angie muino a jaoji a kwa ditanu dama ngo hana a ka itam. Ka ite hi aidek o he Andrea Johnson ka itam shupia tie ku nga ati sino ati di muteto hanki te kutam. Ka hen seisik ako koto ka ite kwe ditoma kengi a a kwe di tsonsa hi na kwe di tre di tunga di a go taven a se biso taki di nga Sharpeville ki kek ame hi a kaya chwini ta 17 Augustus ik e nja kungo gudama. Ni mburunga kwe kwa kwa maika kwe sena hafari ena kang si dihofo ka eki te ta na a kwa 22 yuni mka ho sena hi 3 e jingye huyo amburunga hi sena huyomu. Kaya chwini ta ngo a kwa akari maatin kwen a tamme kayo a kwa aniji ate ko ngo koma ko awasi tamu. Borishi u herwem. Choko di jawak etra maatin kwe na Demokratisi Republiki Kongo kwe he tuwa asit aya ieta ngo tuwe honarte di kwe a tau doropai Kinshasa ka ere te am. Ata hinsena te ngo ketam jika a tuwi ki kwa na te kwe a o hati ngo chara iya ko ngo ibola cha kwe wo juanga ji a wo kom. Tu he tam ka ane gyam doropai Kisangani ta ki tenza arati tako Maluku ki 56 kilometer sa isi Kinshasa e kwara huyo si aya itim. Dao si Kinsangani na tako Kinshasa kakunka kwe vieke aguye kwe nukae kuji tamahanu an tau nisa tkana kwem. Ngo sesa onja o a ngo kwe si ka jao ka di ase kwe ngoma hui ti ngo an kwen yo kaha na agi jao kwa na tu si kite kwe sesa eko chwanga siu ania mui sam. Firi iri bori anda teki ya akhiri yenge, khabana khatu bori ete keke senge, tama faif iri et ama kuyom.
1: Ano, mazalito maungo tangang mingi, afiri iri wiki XKFM, tafiri ki kwa 3 minute. ANC ki ka vaik rati chik kwa yang hing. Klar water ki gano kang hito ma Marian Hill ki itu kwen metro gano kuna sikit hakaya. Ta polisi gyan ng tagi ka kati ka ang hisi kang umakwe hiki om. Kang hi polisi gyan ng kwa ka rati chik kwa kya ang kam kwen ng ya gay ki gya ya belewa ngwa ki bunga a ing hama ying hiki gya kula. Kwa ang hiti ba ang hisi kwa ang hing ang gagi kama kula hiki gigi okoy gya ta tuho sika o hong kwa sayam. Rati chik kwa ya kya ang ya belewa ki gya kwa ang ki gya ang gya kwa sa chik kwa ang taga gigi kama kwa ang chik kwa ang ki kumisala ta kuki ching haya taga kwa kya ng na ita kya ng kay ti khaya ngi ki thaya ka ki thato ya ya ki kam KwaZulu Natal ki ka police yok ik oya ng Robert Netziwinda gi ok ti gi ki kwang hatu ki ti kha ng ta ti gi ngi o he ki ka ngi gi ga ni ka senteri kwang hi ka ta police gi vi kwa mak ai khisi he te ti ha se gi ki kwa kwa ng hi gi gi lu ka lu kwa ng hi ti si se ka in si gi sai gi sang ka ng gi kundi sa ko si gi kon ha wa yin yo ta ki pa pelo Madlanga kumisin ay gya sa ata ki gigan ama ugan ki wa Article 72 na kika fesam ki senior ki mestat intelligence vi kwa mak ohu. Kwa kati ka isi gigi kango kwa fesa direktorat ya ngehe kwa sung. He thoma ki ka chi ya kwa tuka ka ge o ay dek kama sin ngehe kwa ki fesa vi kwa mak ohu ngogi mandra kwa kwa ngha Matthews se soko ngha. Se soko ngha kwa mga ngha kwa ngha madlanga kumisi ki kwa ngha. Kwa ha gigi o kwa tiki yasun kwa gigi kwa ngha fisa msuwa ka titi ka ngha leka ngha ya wa mandra kwa ya ngha hitani ngha ta fisa ka ngha ya hati kwa ya ngha fursi teri I ngi kumisi ya gigi kwa ngha ngha rechter buise madlanga tagi ya kwa gigi ngha gigi li siko tagi ya ngha iskin o ta sinir ki ka fisa ka ngha ki kumisala si ka ngha awa lahan tita ngha wasen kwa kumisala ka fisa ya ngha ka kwa kutuma ya ta kawa chika ngi ya gani kuna ya gya uko itagi ka tuwa kia chika ngi ya ko nga ahang hui ko oma ka hang ka usuko toa. Pilumilo ki ka edeg mandra ko anga Andrea Johnson ahang ahang tagdagi uko I taki lisi kum sowa chichia ngi. La ya ngi chi ngay ngi si zi si gigi kisila ya ngi ya uwa gi ngol kang tsa hino gi chikwa ki giga tukwa chikwa ki uko ya tama kwe Kita kan gigi kundi sagi tansi ke cepiso ke subvel sagi kong ati o 17 ke akhir tes konsel di sini di gasan la. Lag oi angko gomang gane kona singi ngong awat gitu ni gigi free ina kang landros of gang. Tapi aja kau ingat tuin tuin akhir Juni sigi ngui gitu ini wakan dia ke kang he kam akau ke kong ke la ngi gigi om. La ng sengki kong aki kaya sa tuhong ti kong si wana ya ng higdi ang ata gigi la hingaw gata ni hana gwalo ki tiya hanggang hi si gigi o kakwe ya at kong haka ng tamsang ng ha sengki kumisala ng panggulam ay fasi Toki gavi kwa mag ohong yung hingaw demokrati sa republik yang ha Kongo kikawa barko ya ng hikikay tuyo nerti kika ti kong He wolves that ang hakin sa sa yung mga tina o ay igigi o kuya. Taga o kang hindi ko nga ang hibar ko yung hing ay kamagani ko ang ugi tam yige tamam. Dung ngay kikula kikasigi ang mga teki kang sigi tamsang uya. Tige ehigin kwa ngang manan kwa kang hitay kang haibola ka kumisala kwa ti tam. Bar kwa kya ang North West Lakes tatu kigani ko ang hiwa ki sanggani yakitama kwa ang hi maluku kuna. 56 kilometer kama Kinshasa kang sitiki Okluwayam. Kang hawa kisangani kuna kama kawa Kinshasa. Sige okui teki vieke chonga tuisakti ki okui kakwe kentene agi ugi sumani ki apanga hingo giti kwema sinya ohayu kama kwe gya wam. Laboratorium ahun sungi ki kwa u tagdagi agani kwa un. Ta sigi afisa uji kwenye kwa bar kwa hangi anu ingo giyi ngi ki kaya mungu sengi sumawa na kwa hangi ngungu. Taka ingi ngasi wala o afi if irum tenji ta samu ingo gi X ka FM.

Amza samza gitara ngendwa ke Terry Smith icamtsa ke XKV monor tinsiwa nqinqeke nega ke our God is awesome God wamtsa fite ngena nje sake titi maka ngikhamu ke khamtsa deke ewise ke awa fire icamtsa ke sizinto na ke timbo le Terry Smith icamtsa ke our God wamtsa fite ngena ke mtsa wola ngikhamu ke qonqomtsa ke mtsa tshoko agile wola fire mtsa samsang ya tangi ke awa bori ku ke qala qonqomtsa ke mtsa saka wise ke mtsa qonqomtsa iqhomo aqonqomtsa deke chikai e kanga singa ke tswa wa tsidzela singa mtsa singa ke tsiwise ke mtsa tswa tswa singa u ka nqunaka kagini mtsata angwatu ka e kanzela mtsamtsara ngwatu ka e kan tom mtsamtsara ngwatu ka e kan tsuma mtsara tsiwisi kan lowa mtsa khamsika wisena ta guli ka mtsa khamsika wisena ta makare ge ka khamsika wisena ta o towa ka wisena ta ngriti ke tsumsinga qai wala singa qai mtsima ka mtsa ngwatu mtsima ka mtsa khamtu ta ka wa titia e ya nga singa ya khamatsi titia e ya banga khamatsi yana ta afustan de gini mtsatu ka ke tsika ngwe tlo ka mtsatu tsika ngwe ngwe na matung sentika nka mapanga tjela sima sentika nwa ngkoika ka tjela sima kausena ka ancamtsa kausena ka acalamtsa kausena ka akhamtsa ke mtsima ka nkama mtsima ka ntomtsa ramtsa singa ke qala tsam tjiga konhamtsa wa mtsa sing nwa qali ka yanga ke mtsa tswa sa a umtsa tswa ngoka gutsika ehe mtsa qhaqha aqhamtsa mtsa qhaqha acala kwa mtsa ramtsa pa simtsa singa ke kawa chigan doahi ka hamsa singh ya kona ke mtsa longsa khama kona ke hamsa apanga khama kona ka mtsa fistan khama ka wisi na hi ke ke mtsima kang mtsi jala sing mtsima kang ato khama mtsima kang mtsa apanga khama mtsa tsimsing mtsa titising kai hi a tsolung se tsiu ka e a tsoa kawa tsiu ka e a tsoa kham sing tsi chigan do a tsoa hi chigana a nga khama ku tsana da wa tsoa go ka wana tsana ke ka tusira kwa e emtsa singa ke ko e kamtsa fistan khama chi ke ho kamtsa a khamsing ke wisana omtsa a tsama chi wisana nge ke ke ka e he as a chi o a ke lung sa chi o a ka chi tsa singi ka wa chi ke he khonkin hi ka wa chi ke kang a panga ka thang thang ka wa chi ke kang a gu ka thang thang ka e he a tswa lung sa ka a tswa nge ka a nga amane wa ta chi wisana wa jala a ka wisana a tswa nge hi chi wisana amane kwa wa amane kwa ka wa chi kana daga jala khama ko da pasya a guli ka atiti ntoto ngimtsima ka kham tia kham so tia kom so ka kham sa rim sa pasim sa sing u chimbo a him sa awa sing ya chigi sing kana chum sim sa tsoke ni tsikwai kana chum sim sa tsoa khadlo mtsa ngufistan um sa kana alung sa um sa kana ka guli ka mtsa moni ka kham chika e ka nga kham um sike kang jalam sa chika ya chi chum kham ko ka e ka mtsa ga ka e ka nga kho sam sa chi sikana kon nam sa kimtsima kang pasim sa panga ka eka nga ahuimcha o ka khosamcha om

ka wa chum ka yim cha pasim cha to cha ti ti um cha wola cha pasim cha usang chi si ka na ka panga khama cha sing chi si ka na hin khama cha sing ka usi anwa hung guli khama cha sing ka usi ka na hm tawa hm hai ki kim cha man ya wa da chi kim cha wa ra kom cha man ya wa da chi ge wa jalam cha man ya wa da chi ge wa to am cha cha man ni kho gwa chi ke e ta ka wa chum khama ka usi ka na ka han ngai ta ki mcha kham chike ya ga jala sing om cha gache ga jala sing chwa ke cha ke mcha chwa wari chi na cha chwa ga chi na cha chwa guli ga chi na ta ma ka wi si ga no ang te ki apa si apa nga o apa sa ga chi ka e ka a jala ka a ka a ga chi ke chi a chuma chi ga to a awan wa na ka wi si ga no he kang chum khama a wa na ka wi si ga na ke a to khama a wa na ka wi si ga na kai ya ha a u ka kon he a ka kim chima ka nga chi jala sanam chima ka pasi kang a guli cham chima ka pasi a kham nam chima ka pasi a ngo kang koi ka e kala ka nga long sa kang koi ka na ka duma awan koi kang koi kala ka ya sa duma kang awan he ka ki amani a guli cha chi ke chi ke ha a kon he u chi ka nga o nga sing ka na kam si si a ngwa kang koi ka jala sang a ngo chi ke ka jala sang a office ta na duma ta ke chi jala ang o chi kang kang ke hui mu chang ka ke khami ke chimka egya chwa uchi jala sangke gya chwa ta me chote panga chigando ka nga khosam chau chana ka chalam chara chigana ka mcha pasim chai ngi o ngi ki titi ando o holando ma chima ka mcha kai chago singi chi a chig dagi susumuku problema ya e ya kwen nga ku chig dagi thawaga susumuku nga ka ya chig da a nga mane hantera chala da mar a tsunka tsa wa tsuma nir nyu e he au to wa khama chana au jala khama chana ta ga hatu to wa nga hatu to panga ka usa awana ka tusi awana ka jala si nam jasa mtsa kitara ngina ke prince ke bya tsam tsa wa zimba le wa mtsa fite ngina mtsa sake mtsa wala ga tsi gamtsa ya tsam tsa ke fifirim tsa sam tsa bori ko nam jasa mtsa fite ngina ta wa mtsa ko ke tsan ke zimba le wa prince ke bi a tsam tsa ke ex ke bi honor tensio he ke ne kha ke ko mang tsunga

Nang kama zali to mong gwa tangang mi ng hiwa fa if iriwi ki ex ka if im. Ayan siya ki rati si kaya ang higin ang klarvater ko yung tumama Marian Hill vis ki dir bangan ko na singit kaya ta sang giya ng tagi yawa keke kwela kang hisi tagi sang hi kaya yawa si kaya ka rati vi ko makoya ang hivik 17 ki itukin metro akin ang taga yung pulisi giya ng kwa ka kwela kum kunan kagay kaya kum ka ang yabiliwa yagi git ang mga bunga ng ki itiya tiyang kwa hindi ko ang isang tuwan ng higdagi kama kula higi ki okri giya tatu kwa sa kwela si giya okri di kaya kigdi habiliwa mga kugdaya ti kwa ang higdi kwa sa kwa ang yaki kumisala higi ching haya ti kwa ang ka ki traton di nga yaki ka o ta kwa zulu natal ki ka pulisi ki okri ko yang ang Robert ni chuinda giya okri di kisigit kwa ang batu gin lak o ang ta tiga hige o hige tra ang gitrikli di mui sun kwetan ang hi ta khali ka ang hika sasang kwa ka kwa tiga sige tang ama kwe hige o hige tra ya ang yang hoge u ta pulisi ki vi kwa mang kwa hongi ka tia tia hong kanini ka ang singki chung yi di ki gdeer pala ka ing halangi ki kundisa mago tatla kwe ki chiwi sisi ki e sung a o hi awana hige tra yi ki sung ka ang hi tia hongi ki ngukwa la ang hi a wak ki kawa ki jikhan sa cha sa ang hi premiers beli wa kim pumalanga gani khuna yi gi gi ngun gani na ga sing ki wa ya ki hufu ngo thula gi pretoria gani khuna la koi ang hi wa Emmanuel Kabela ngo ki Exxon Mkonto kogo man ngo pretoria land rose of the ngai gi ga ta chu kota sa sigi gi kisalan la ya ang hi wa ki kawa ki forensi segi ka fisak on kya izi machaba machaba tuiri sendri and tuwenda kha singi kwaya wala kya hi thoma ki gachi ki bilawan ka primir ki kawa gi ki fisa ya wajik kwaya hi fisa ka yin ki oam ka bela hi ngwa ki mkonto ki rekhiran ki ka vikwa maka hi sige ki wana kwa kasa hi ngwa ki papila hi muni tili ngwa sumay ki wana vikwa ma ya tani gi ki fisa pangulakan sige kong aka ki years tigi February nasun u aku misala ka ki to jit chong ta pangula lago tu si si sa ng singi o tigi to sing ngi mali ki gande ng ta gya o ka ng hi ko tiga yin si tani wa hi gi ki tlik ka aka tu koi hi gi ko sing kang hi ngang gi ko anu ko bilo ang gi ko ite ki ka wa front ya ng hi to ya ka ka kama kui kalang na e zilu agi ngwa ya so na ka kam kozulu na talgani kuna ya gya kawa ta ka hi stel sala ng hi a wa tia ka hi ngang ka kwa ngol ko se gya sing kwa ngol tu ta akha kha da ngwa ki ka a cha da ka a ai kulu ko ka hi tene gya ma ki gani ngo se gi profin salam ta tam ki ka temperatur chan ngo se gya ko ta gi khale ko ng 3 grade celsius ya ha kwa zelu ma da kam gi gi din sta vestel ga gani kuna ki profin si se gya ko ta gya ta ma ta ji kha i ng he ko panga bilu wa ng yok ti ge zela ng te ni kum ya thuita atama ta ga tena o te gi ta palu wa ti sang i si thoi ko au zela o an am wa e ko ng he endri ale ko ng he fan ri nan pas hi ngwa ki howik kuna wa ko ng he kana fizika wa zilu ko tam na thuita gi ko ni ka ti thoi ko a khai thu gi la ta ng wa ki ka wa ti ka ng he sang ko o mu ku am o ta palu ha ko khlendi o kan khla ng tenis wana o gita palo no e fasi choki ga vi ko mak o ki democratic republic yang hi wa kongo ki ka wa bar ko ha e sing de ki o tu sing ki o ta ka ya de ti a ge ta se ga ko mi sala ga tram su te o narti 55 ga ti kha hi e wo sta tang ha kin sa sa se chu git ene o yi tu si se ka ngi ko ni sa ka yati khonnu yang he bar kwa angka kan ai gi kawa ya oki ngawa ya he yamunu gi sule se gyan ngte ki yang ka se gi khamsing gi ga ji kwa ko akula ga sku fisa se sen de gi ka ati ga ngana ko ka he kan ha ibula gi ka ga ka hin ka kwa agu kwa ji kham ji kham asa ta gi hin sa sa tlem he hi ji gi dri khawa dawa hi ji gi dawa jema hle man yi khawis gya ok yi tegi munung gi sula ta bar kwa ons manung a cha kha gu gi kong kwang hi north west le ga gani khuna ki kisang gani khuna ki gya hi gi gi kangwa maluku kwa ang hi 56 km ka ang hi akwa kama kin sa sa gani khuna yakin khung wa
ta mobile ki ka laboratory moling ki ka cho organisation ki kwa ta ki gya gani kwa ta ti khoi hi ki gya par kwa ki ngus gi ya sun o ta ngwa ki ying hi ki thai bar kwa ku tu chi u yim fir de se ni ki ka thai ka kumisala si kang ya wa thai kang kang ka ki gi kwa ki kongo ki ka chi Suri Congo kika lugalong kika tutu faifi ki provinsa la ka chang sungku ke wana ngoti kwa kika ta sigi au kui tegi desin aho nertin yen kika tong ki gim tegi ngasi wala wa wa sis irum tenji da sam ingwe yi nghe akwe damwe ki ex ka FM

0: Hallo, Fifika 58 ke XKF M to mole ke tlhomya mo ditlhom mme mhi a buru go wiki men sala si. Ati tlhin hit la tlhom kang ke o kame ke hana mhi ke mi sele to mhongo ngwa ke marit berego. Go lo go mo tsam a le tlhok mi sa mhi e a buru go itse ka hi wala o si sir mo sa mhi ya ke da mo ti to silam.
1: 5 ire amta ko ne khan 50 minute jinge ho ata tlo wa de xka fm ki ata no te che kar ha ya khere ne te u jao si bori ku ta ki ko itra to se to ata ya bori ji to ti ta shora ma de kam selita ma hongo ne ti maraj bera ho ke ke khavana ha u u ite ta ma 5 ire am no te ko ko to ke khavana bori ku ta gwe ata ho no twa kar si si re am no te u khedam bori te komsa

Seish iri he ek amaho ha ekska FMK uing raha hu keke tenyo kaha di maritz berehu bori eto shodamateram. A nsi rati kwe a klar vater teki tengao tuji marin hilke derban goronza tau tuitama go tena shurikara huita go keke kwelam dam. Ama kansela siye te kwe veik 17 ki ete kwini metro iki no polisa nga di kwa nukwelan isi kahamberewa iki ti yambunga kwenche di yo ngo ayin yak akwe agisiye ko ngo hama imse kaya kusa kaya nza tamiya tam. Kwela hamberewa iku arata tam zika am akoma ti yaro ama karo ko kya watam. Kwa Zulu Natal si polisa ku iya makoma Robert Nchwinda mga di kwa no amburunga kominyama huita kumkara gyawite no aibe na ukwa naiki atu kwe te ta tamahano ngo kare kwa huiko ama situngi tatahana muwade tam. Tia polisa auna ngo te kote sesa ata aki ngo mosa na taamburunga ya kuwa tere tam. Kaihe ngu kwehe tam o kwe kwe te tati apremiri mdibiriwa Mpumalanga dieki se chonya huita tewa for Pretoria si dieki kenja kuwa gudama. Nimboronga kwecha Emmanuel Mkabela no Exxon Mkondo kwama ya Pretoria si dihofo kaiki teta no acha ewa kwe mboronga kwe di a no acha go tunwa hii sesha kwe a izi machaba matama. Machaba matiwele sendirin tuena ka tunwa hii ama go tunina sire ngui deta premiri mdibere waki mboronga te sesha hikim. Ama sesha kwe hinyengo Mkabela ndre Mkondo ngo tlijiki ngakwe hi ngo acha upepaji ngo tlasin kweji na shure kweji che mhobe tamahanum. Chao kaihe ngo yen February ngu kama ekuriki nyama guta ngo a kaita no acha ngo dowita icha unu kwasi ne kaya gitinyete kungo kaya kwe ngo chwingi gwetam. Mbere wa siguro o iye klok e ak anwa klohe nga disini ngan kom dit aba siniwe klo kungo kaya go asonda hat e nyam akwa Zulu Natal anija kwa hui datam. Tau nishat aba gwe barato tuwa kut an kut koma gwe ti yanga oja amu kunda siki nun e ki kwa huita temperatir a tina kharade wa kheri nu tsewe senta gwe tam. Sniw a manda hat e nu densta hat e ta go amu kunda yagi kwa hitim. Mbere wa he nga desinu kom disniw a ndunduk e dawji na ko tu dawja tu jiki tinji endri kwe he ta honu fan rienen nu hawe kwe tamahanu ngo tuwe iya gwe nukang tau nisa hautu kuru kwena ngo tau sentam. Borisi u heriwem. Choku aninjak etra huay na Demokratisi Republiki Kongo kweki tuwa asin aya iya huati tako kwaranteni ki kya kara huati ngo 255 taka dikwe a tau doropa ikin sasaka kwere na ti am. Ata hii ti ngo aki ya ti kwena tunja ikisi tuwa na ti a ngo o ti ngo ebola cha kwe kwa I juanga awo kum. Tam tuye o kwe a tahono dri kwiri twa a atahat o hatim. Tu he tam veke saise ngo ni tam ka ani doropa kisangani nja kwara ti tako maluku ki 56 kilometer saise kinsasa e tuwa huyo ya itim. Se ko tunja oiki ngo tehoro huiti tendeji kaspatra he una uki choku kunka organisasi he tako an kwenyo kaha tuwisi ki te tin ango te kute sesa isam. Fir deisen de di juanga si di chao a ni faifu kongo si u mukunda jiki se ko juanga yama ika hasuri na huayi no deisen ahona tin ien di kwe a se ko ngutle sika a juanga ika o hatim. Seisi ribori kwe dam kwe si u kheri o khahe ata te khabana hatu bori e kekegwe u kamana zame siebe iri e ama huyomu.

Exka if kawa olengo ipango mtani kuchu aunga programa kusa kuzi siki ma chwe klamo kwe bunga ke iwizi si ke kumisa nga wole kya koko mga ati chiki meta kani kuna ati chiki kwe nga ati chiki ngole juwa nga mtani chunga wa akwa nga mta ke ka ke di ses dem kuchwa ke akho ses tuitesin ses en tuenda kama kuchwa ta sa kuzi si ka ke rado ta kuzi teke wola akwa nga mta ke kawa khasunin nga wola ati wke tiniri tiniri mato ngo le nyua kong ngam deka ua krimi ki safety ate kwe dang hakuwa deka ua community ki drag nga wala ta maju ay kamo ke bunga ki iwi si se kumise nga wala ka koko mang ate jiki ngulu juwa ngum ka usi ngay ke asika mang ngay ke wala ngum wa jetman style o manual ate uge ngunu kusi awa 12 yiri

XKFM ka wa ulangqo ipanga mtani kuchu awunga ulangqo jichangu isa kuchu si ka ki radhu ta akwisidagi ka wa ulangqo mtancho ngaba hankwe sa kuchu si ka ki ula konhaya ta masidagi kan usi ka kuchu jilak tamu ikuwa hi mtutu kwe awunga ula masidagi ka wa khasunin ahula ta mhe mga kanhal mwe kan usi akwisidagi akhasini o yi asing ke ikwe ka tamo khoi ka wachi ngogu tulai pangu ba ka nusi se kwa siya uwa chike mtan chong ngaba ula ngaji chang kwa sa ka wisi ke akwa kong ta ke ratu ke kawe atuwa ka isi mtan ku chu ahu ngaba ula ngaji chang kwa sa den chima ta ke res ta kong ula kwa nga ta akwa sida ke kawe atuwa ka isi mtan ku chu ahu ngaba ula ngaji chang kwa sa den chima ta ta ma sida ke ngakana ka mekum sa ngaba ula ngawa ta asa ka wisi se kaya ngakong ta ke ratu ke maunga maso tendu ita ula ngaba

Nata e goma tsem tla khoma. Nata tsa mo ago e tsem tla kota. Na tsa mo ago ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re e tsem tla kota. Ne go gestesi ka kwedi e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla ko emki. Go se na mwaqo platform teniki ba kwe tsema xkai fmki kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamiets ka pomki ni nyam tot ata kwa kunwako xkai fm kwena ngongorwe

Exco if kawa olengo em tanu kuchu awunga wala ngaji jang hungu isa kuji che ka ke radu ke kawa ya tu ka kai si panga wakwe kai kwa radu ke nimuru ya wani tin siwa pen neha FM masite ke kwa ngkang kuchu pa ke neha manite mo hundu anga wala ngu etin hoji tawa ya kwa ne ka uha kareme ke safety wolanda mtene na to ngos porte ke ta sa go jike sa kondo mo wo jike mtene chong mo wol mo ngo sa go ji se ka ke radu da go si de ka ba tu a khai se pon ngam tene ku chu a ngo wolam ji cham bo sa len chima ka ke res ta kha ke wol ngo kon ha da mo si de ke a khmani tem tene ku chu a ngo wolam ji cham go sa ka wi si ga ma kon ka ke radu kwe ale kwa program mtu tu ko ngo wolam ji cha ngoi sa ga wi si ge ma ngo ma so ten du ta ngo wolam

ekska f kawa ulenga pengom tena kuchu aungo programo ko sa uji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pengo ko khai kwa radu ke numero a woni ten se va pen ne kha fm manum tutu ko aungo ulenga ngo sa uji se ka ke a programo ko na ta ma se de kwang khang ko su pa ke ka ba tu khai se pengo tena kuchu aungo ulenga ji cha ngo sa ko ji se ka ko ka ke radu akwe ale kwa program nga mtutu ko ngwa ngwa ngwa ngwa isa ko bisi sike maungwa maso tendu ta ngwa olang

FM kawa wala ngo mtano kuchu au ngo programa kuchu kuchu si kage radu ke kawe atu ka kai si panga ba kwe kai kwa radu ke numero ya wane ten seva pen neha FM alu mtoto kwa ngo wala ngo wa ngo sa kuchu si kage a wala ngo konga ta kuchu tege ka wa masi tege wala ngo zicha mtano kwe ma tamo wala ngo zicha panga mtoto kwe a ngo kaya programa ngo wa ngoi sa de kwang khan ko su pa ke ka ba tu kha si pa ngo si de ke wo la ng ji chang ten ko ma thom ko ko mai de ka nu se ka ba tu kha si ten ko chu au ngo la ng ji chang ko sa ka wi si ji ka ko ta ke ra du ko mai de ke wo la kwang de ka wo kra mi ke safety ka ne lu ji sa ko si de ngi ma safety ke wo la ng ji chang ko ma wo ji ke mi ten chong wo la ng wa ngoi sa ka wi si se ka ke apro kham ngo ko ma ke kawya tu khai si akwe khai ko ara do ke ma sire kon khang go su pa ke ses en 20 ha manite mkwe kawanga go le ngui e ten khu a chita ba ngku sa de chima ola ya kon ga de ka go de ng a kon ha wo ji ke mta chong ngo go lang ji chang go sa go ji si ga ko ta ke kawya tu khai si akwe khai ko ara do ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm an to to ko a ngo go lang ji chang ngku sa chima ka ke ares ta ge wala ma kon ha ale kwa pur kham no ten chung no ge 5 and 20 minute kan go supa m ko e ka no go la kon de ka wa de ng wo ji ge ten chung no go la ji cha ng ko e sa ka wi si ga ng kon ta ge mong ma so ten du tong no go lang

xa if em kawa ulang ipangom tanu kuchu aungo programa ko sa kuchu si ka ke rado ke kawa tu kai si pangom pa kui kai kwa rado ki numero ya oni ten sieva pen neha FM manum tu tu kui aungo ulang kui sa kuchu si ka ke a ulang ko nga ke kawa tu kai si pangom ko si de ulang si chang tanu kui tamu kui ta kui si de kanu si kawa tu kai si tanu kuchu aung ulang chi chang ke ma ang ta ulang chi chang ke ka wa kini no he ke ko la pang ba ku ngai de ka chi ngau tu la ke ka na khau chon ma ku sin te ke ka ku ku sin la ka ku a na tham ku problem ma ngau pang ngau man ku sin o aman ku wa ka ku sin la ku ka ni tu hale wo chi ke mten chong ulang ku sa ku chi ke ma ngau ma so ten du tong ulang

xka if kawa olengwa ipangam tenukuchu awungwa wala ngaji changu chagu jichi ka ke radu ke kawaya tu ka kai si pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten sieva pen neha fm wani mtutu kwe awungwa wala ngwa ngwe sagu jichi tama sile ke kwa nkani kuchu pa ke 720 khamanite ngwe kawanga wala ngwe ten hojitawa ngwe sagwisi se ka ke radu ke kawe tu ka kai se pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten siva pen neha fm anum tutu kwe ngwola ngwe sa kawisi se ke ang ka kong kaya ke masi de gem ten chong ngwola ngwa ta sa ke ma ngwa maso ten du tong ngwa ola